0: kabinairan. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: So, pwede usab ninyong diha ninyo i-comment no ang inyong mga reaksyon o opinion sa mga isyu nga atong ginahisgutan matag buntag mga higala. Unya, taman kita sa alas 9 no nining atong tulumanon samtang gapaabot sa atong partner nining kabuntagon ato nang basahon kining diha sa Antikira no. Diha sa Antikira Scientific, unsa pagbasa ni Scientific College, nga matud pa ni kong baba naglihok na. Say naglihok na ni kining giablihan na or unsa man ni gitrabaho pa, no? So do na di ay college na diha no sa Antikira. Nya duol-duol ra po ni tagbilaran. So kining atong mga estudyante ani kadugayan na mabahin na gyud ni, no? Medyo makuhaan ang gasto ani sa mga ginikanan kay adto na sila mga eskwela sa mga lungsod din aduna na po'y mga college no kay kasagaran manggod ni adtong panahon halos ang tanang mga estudyante magtimposisok dere sa siyudad sa Tagbilaran tungod kay walay mga eskwelahan sa college diha sa mga kalungsuran apan karon mga higala pinaagi usab sa pagpaningkamot gyud ni Congressman Babayap adunay mga gilunsad or gilusad nga mga eskwelahan sa nagkalain-laing mga kalungsuran dere sa unang distrito sa Bohol. No, unya, dili lang kay kanara ang gilusad dito sa Antikira kundili aduna po'y gitawag og satellite office, no? Satellite office, matod pa ni Kong Baba, in partnership with Boy Pahang, nagpadayon na ang proseso para sa Antikira Scientific College na humanausab ang OT King sa Board of Trustees. O kung padayon ang tanan, atong gihop nga masugdan ang school building by early 2027, usa kini kadakong step aron mas mapaduol ang quality sa education sa mga youth sa Antikira. Gilanspod na to ang Baba Yap Satellite Office uban ni Mayor Bor Boy Pahang aron mas duol og mas paspas ang service para sa katawhan sa Antikira. So, mauna no? Congrats sa lungsod sa Antikira kay mga 2027 ko no mahimong masugdan na ning building no sa maong tunghaan sa college nga tukuron diha sa lungsod sa Antikira nya hapit na no hapit na tungod kay kuha naman taron ugma July na so unom na lang kabulan 2027 na mga higala unya. Balik ta no, nakahuna-huna hinuon ko ani karon mga higala, kining Bato Bridge, no? Adiha sa lungsod sa Maribohok, sakop na sa Perth District, din giadto og bisita na usab na ni Congressman Babayap ni adtong una nga pag lusno ana sa yuta, no? Din kadto, mga halos 2 ka metros gito ang gihabugon sa paglusno sa yuta. So, gibisita dayon to ni Kong Baba. Unya, sa ako nang giingon ninyo, girefer, unya, naagian na ni Adtong Birnes sa buntag, pero pagka alas 3 sa hapon, mga higala, milusno na pod, o mga halos tunga sa metros, unya karon sa mga bagong nga mga picture karon nagsigi pag yun o us-us ang yuta, mga higala. Unya karon kay miingon man tong si Pailado nga walay feasibility study ang mga flood control o ang mga billion-billion nga proyekto diha sa Lubok. So, maunang makaingon ta mga higala, wala po siguro yung feasibility study ng kanang karsada, kanang approach ba, gikan sa tulay, nga karsada mao nang lusno karon, wala po siguro na feasibility study, no? Nga unta kana manggong karsadaha miagi manguna sa kilid sa suba. So wala dai siguro nila matun-an nga unsa kay mahitabo ani og nanay mga dagko nga mga truck nga moagi, di ba kahano mulusno ni tungod kay ang kilid good sa karsada is pangpang. Pangpang unya. Ang gihimuan sa karsada ang ilawom kay kanipaan. So buti pa sabot, humok jud kayo tong yuta dito. So malamang siguro wala po ni gigam-an og feasibility study kung unsa ang mga materials dapat nga ibutang ani para dili muus-us ang maong yuta. No? Kay gamay-gamay ra man ang prajika kung atong itandi dito sa lubok. Ang lubok good is nasa mga 3 billion. O niya ka na pila, wama na kabot bilyon, milyon ra na. So mas labaw siguro nga wala yun nila naghihimuan o feasibility study. So mao na karon mga higala nga nagsigi o glusno ng yuta. Nga na dahil na, no? Nga na dahil nirong mga proyekto dari sa ato ang probinsya sa Bohol. So maayo kay na kuan ra pod, no? Na bisto na to karon nga mao dahil na yung sitwasyon. Dako pong tabang dahil na yung investigasyon nga gihimo sa mga board member. At least nahibawaan na to, nga na di ay ang sitwasyon. Wa na magkinahanglan o feasibility study ang mga bilyon-bilyon nga proyekto, labi na kung ang LGO, apurado kayo. Nga na dahil na mga higala, ang pamaagi karon sa atong probinsya sa Bohol. Morning, ubay-ubay na ning mga project diring nga palpak. Maupod na sa niya, mga higala. Ha? Huh? Maupod na. Nakaisgot ko kahapon ba? Sa gihimo sa niya dito sa Babag Daguhoy, kanang dam sa Pilar. Pila ka bilyon gubuntong na usik nga kwarta. Kay gipumpang buldos ang mga yuta, kay gipasaligan ang tagiya sa yuta, nga maabot sa tubig. Unya pagimanhiman pa, mga higala, na buldos na ang yuta, nahimo ng luwang-luwang ang yuta, sayang raba kay na yung mga lubi, na yung mga kahoy, no? O niya pagimanhiman pa, way tubig nga miabot. Ha? Subuti pa sabot, wa! O sa mato, na ato'y feasibility study, wa! Ha? Pila ka bilyon po itong nausik, walang na nabantay sa mga bulanon, no? Natago man na, kay kining mga proyekto good sa niya, dili kayo ni mabantayan, labi na sa mga media. Mabantayan lang nilang sinisya karon tungod ining mga vlog-vlog, ining daghan kayong mga vlogger. Oh. Ha? So makaingon ta nga, ingon na ba ang sitwasyon di ay? So manghinaw ta nga pinaagi ining investigasyon sa mga board member, mautro unta ang kalakaran or mautro unta ang mga pamaagi sa mga proyekto diri sa Bohol. Dapat dili gyud unta himuon ang maong project kung walay masusi nga pagtuon, mga higala. Para dili masayang ang milyon-milyon, bilyon-bilyon nga kwarta sa atong gobyerno. Ha? Kabisan ako, di ko murag lisod tuhuan, oy, nga walay feasibility study. Di ay ning mga proyekto diri sa Bohol. Nga nung muingon ko nga halos siguro diri tanang mga proyekto, project, walay feasibility study. Wagani nila gigamag feasibility study ng 3 billion? Unya, tourist destination pag yun ang ilahang gibutangan sa maong proyekto o karon daghan nang nagreklamo tungod kay sa to ay sure mani kamay ni kay di anak ka para na ako'y kalantugi ani karon kinatay dibatihan ani karon mani sir kuan sa diha ing pag hay anilo sa diha sa atong mga listener kay natinga sila asa na kuno ka. So, mana no? Ato ano siyang panayunon niya? Ato gini siyang palapdan pagisgot karon mga higala kay importante manggod gayo ni. Ha? Importante gayo ni nga kining atong nahibalaan karon nga balita. Tiyo mo ba'y bilyon-bilyon ko na? Why feasibility study? Subuti pa sabot? Maunang nakaingon ko partner, subuti pa sabot? Kanang tulay niya, akanang approach mga yuta. Aka na karsada nga approach sa tulay sa Bato Bridge. Kahibalugod na sila nga kanipaan na napagyod sa kilid sa suba. So, 100%
2: wapo na'y pagtuon, wa'y pagsusi. Kay daghan gud ang mingon mga higala karon sa ilang mga imbestigasyon nga sayop jud kuno nang pagdesign anang karsadaha. Oh. Nanay mga mingon nga sayop jud kuno subot ipasabot. Wa day pagtuon. Wa feasibility study. Kaya sa ako nang giingon, ang bilyon-bilyon mangani, wa mangani feasibility study, saan pa kahanang milyon-milyon ra? Oh. So, ato na yung palapdan pagyod karon mga higala. Okay.
3: Partner.
2: Oh.
3: Ay, yung buntag. Partner, mayong buntag. Mura mag sayo pa sa buntag. Sapot na magka-partner.
2: Awa ko sa puta, oy. dili makasapot na, oy.
3: Di makasapot?
2: Di makasapot na.
3: Makamainit lang.
2: Okay, dako kayo ng tabang sa mga lumulupyo sa lubok.
3: Oh. Mm. Pero ato na isigutan nun niya kay lubok man.
2: Di, nag-connection maguna. Nag-connection na sa Bato Bread o sa mga proyekto dere. Kahit tiya mo ba'y ka ng bilyon-bilyon. Maura man ang mga engineer, ha? Maura man ang mga insya, ha?
3: Oo, oh, bre.
2: Oh. Region good. Basta mga dagkong mga proyekto. Naabot man na dere sa first district pod ng...
3: Region da yun.
2: Oh, ikaw.
3: Region
2: da
3: yun pasang
2: inland. Ay, ah! Region pa sa mga inland.
3: Ako sabay.
2: Kay...
3: Region ang implement.
2: Oh, pero... Ah, di, pagkuhan sa diha. Pagpahilo na sa... Nahilo na ka? Nahilo na na?
3: Ay!
2: Ka na bang? Okay na? O sige. Atira.
3: Okay na. Atira. Bitaw, partner kining. O sa man to? Mupadayin tas lubok o balik tas lokal sa ubos?
2: Di. O sa man imuhang bit-bit na yun?
3: Na ako'y interview ni City Engineer Stoke. Update sa kining Mercados Cogon.
2: Oy, nindot po na. Sige ka na. Kay murag patapos naman ni Mercados Cogon. Sama na.
3: Ato sa ning pabati gamay ning iyang...
2: Patapos? Oh. Or kay nagaga?
3: Dugay, murag taon-taon pa. Face, pila pa na yung face. It pa.
2: Daghana po na siyang naong dahil. Daghan ang face.
3: Oh, daghang face. Kay, di, tungod lagi ni partner nga ang... Ugun sa ray budget ba?
2: Ah, gipasiguan ra no.
3: O matagtuig. Mora na ilang gi-implement.
2: Pero wa man ay problema kay dagsigin po nag-operate na karon ang mga mamaligyaay na naman nag-na naman sa diha na maligya. So why problema? Mikita naman ang mga proyekto.
3: So atong i-kuan partner, pabati gamay ang
2: mensahe
3: para madungga no ang mensahe ni.
4: Update na to, napadayon pa ongoing ang ato ang pagpadayon sa atong pagtrabaho under na siya sa phase 8
2: sa manimura man siya katugon pa
3: mo na last phase unsa
4: na napapoy upcoming ano katong phase 9 nga gifunding pod no gikan sa DPWH
3: okay
4: kamuno pa pod sila og finalize sa mga kakuwangon no sa atong kugon market but
3: ilang sa pagkaroon taman sir
4: kuan man gud ni siya actually dili na to ma-determine tuon kay gabase ra pod din down ta sa
3: budget
4: availability sa parta no
3: okay
4: kanang atong gi pace by pace ang pagtrabaho so man nga sa pagkakaron nato sa phase 8 nga nasod ni siya sa 20% development fund sa 2025 nga appropriation
3: okay
4: so based on record no sa atong weekly nga monitoring napatas 23% no kay doon na pud tay mga ginagmay no ng mga revision sa ato ang mga plano di man ginakalikayan no adunay mga based on actual dito dunay mga kinit sa day unahon na to kay mo may mas priority nga trabaho on dito kunya karon nagpadayon ta sa ato ang pagtrabaho dito sir
3: kining sa total gyud niya gikan pagsugod hantud karon mga percentage-wise, mga pila naging kay total percentage sa nga completion?
4: O, ato based on total percentage sa overall completion sa project okay. Until operational,
3: uh-huh.
4: Natas mga 70%.
3: 70%?
4: Yes, 70%. Ang nabili na lang ano na is katong sa electrical, electromechanical,
3: uh-huh.
4: O katong provision na to sa sewerage treatment facility o STP. STP okay. Kaya requirement mo na based sa conditions na giset or gihatag sa based sa conditions na nakastipulate dito sa environmental compliance certificate. So appeal sa i-provide yun sa LGU is katong STP. Which is
5: remaining na 30%. Na nasa 70% accomplishment sa merkado sa Kogon. Kaya na magoy mga mangutana. Unsa na kuno update sa merkado sa Kogon? So muna nga follow up si City Engineer Stoke. So mana nga totalo na to na nasa 70% ang completion no sa pagtukod. So muna ang maingon tagdugay naabot nag phase 8 partner tungod kay mo lagi ang budget nga gigamit gikan lang sa 20% development fund no sa syudad matag tuig. So muna nga kuan kanang hangtod karon na pa sa 70% completion. So ang kulang electrical katong mga mechanical og ang sewerage system matod pa ang usa sa mga kulang ani. So mga 30% ang kuan. So muna nga tingali unsay plano po sa tung mayor sa syudad sa Tagbilaran may tungod nini kun ani ra ba phase by phase or nabay laing pamaagi po no sa tabang po ni Congressman Babayap nga mahuman na baka ning merkado sa Kogon karon nga termino no muna ato mga muna yung mga pangutana sa ato mga katawhan tungod kay aron lang po lagi nga mapusla na po na partner. Kanang maong nga.

0: nagkumpirit na ang sa ubos. Nanay mga namaligya, di ba? Namaligya naman gihapon to. Balik na maligya. Oh, temporary. Oh, so karon pilaga na kandana nang gihimo. Murag tulo pat.
1: Tulo man siya na kandana.
0: Tulo. So, natural na kanang ubos ana. Mga kuan ra gina, mga panang merkado, mga gulay sa panadiya. Wala ka kapangutana og unsay posibilidad ka ha, nga ibutang sa second floor og third floor nga mga baligya.
1: Wala na ko mapangutana.
0: Halimbawa, nabay mga murag gamay mall diha or kanabang mga tindahan, mga murag semi mall ba nga na?
1: Wala na ko na mapangutana, partner, kay possible nga ang prepare ana na pud nga part siguro kani mga sa economic na pud, economic enterprises. O kay lahaman ng part ana kun unsay ilang plano, unsay ilang ibutang, like sikan floods ba or mga sana mga sanina or inga ba ya, nabapoy restaurant or ano sana diya kanang nay mo list ba
0: or pabangan unya ang mga nagabang na
1: possible na partner, so na sa economic enterprise ilahan na pud na nga papel.
0: So wa patay na hibawan o unsa?
1: Wala partner, kay sa level mang good sa engineering office, ang ilang trabaho is pag mao sa nasila sa pagmonitor sa construction.
0: Pero naa magini plano.
1: Possible na siya.
0: Kana sigurado ko na naa gina feasibility study. Dili na pareha sa suba sa lubok.
1: Nga, ngaon sa
0: pareha. Naway feasibility study.
1: Na gina mai na patuon.
0: Ano na nga kung mangutan, walang nimo na pangutana. Kung imo tong gipangutana, mahibalot to siya kay.
1: Wala na ko gipangutana na level tungod kay naka-focus ko sa update sa project,
0: no. Sige lang, sa sunod na lang magkita mo.
1: Sa sunod na pod, na po'y lain siguro ng mga update na
0: pod. Para na. Di po ka mahotdag pangutana.
1: Okay, okay mo na ipangutana tanan. Awa na ko ipangutana sunod.
0: Di concern citizen.
1: Concern citizen.
0: At wala na yung ipabot sa kwan, city government.
1: Okay.
0: Siyang kano, matod pa niya. Morning, si Rome. Kana bitaw suga at bang sa gym.
1: Suga.
0: At bang sa gym, wala na musiga. Murag tulo na kapuste. Dugay na wala pa musiga. Grade 8 pa akong anak. Karon grade 9 na. Nilabay ko, kadlawon, alas 3, June 25, 2026, wala pa gihapon ni siga. Luoy mang labay diha na araba daghang iro. Salamat sa pagbasa. Tempa, asa may dapit?
1: Asa dapit ta?
0: Kuan ula man yu la may gingod UB at bang sa UB gym.
1: Kanadara unahan.
0: Morning si Romy, kana bitaw suga at bang sa UB gym.
1: Asa man nga straight kanang sa Remolador or dire sa May Maria Clara.
0: Asa yon ra guna? Susihon ra guna sa mga taga City.
1: Di ba crossing
0: asa man gym? Sir Alben, naay concern dire no?
1: Mas may na ilang ipaabot. Details lang para.
0: Nga, doon na kunoy mga posting nga wala musiga diha sa atbang sa UB gym. Tulo ko na kaposte. Unya, meron murag ngit-ngit ko no para sa mga manglabay. Unya, narba kunoy daghang mga iro. So, mo ninindot nga, atong ipaabot ba? No, atong ipaabot sa
1: mga tungdang ahinsyas, gobyerno.
0: Nahibalo po ta nga, antik po mo. Mo kuan, mo tubag, no? Kining atong mga ahinsya sa gobyerno dere sa Tagbilaran. Sige lang. Ato aning ipabot yon ni Sir Alvin nga kining
1: concern
0: no? Sa usa. Salamat kayo, no? Salamat kayo siyang kano sa imong pagpadangat, sa imong concern. Kamutan nan diha, no? Sa inyong mga concern dere sa siyudad sa Tagbilaran or sa First District, pwede jud kayo ninyong ipaabot din ni ato sa atong tuluman noon o niya. Kami na pod may mo paabot dito.
1: Kay kini atong tulumanon, partner, nagsilbi ra ni siyang tulay or taytayan. Gikan sa makatawhan unya ngadto sa mga ahensya sa gobyerno nga angay nato ay paabot, no, ilaha mga concern.
0: So kay sigurado magipunta. Bisan karon ay mo kini siya nakaabot, nakapaminaw ni. Naanay nakapaminaw ani nga concern sa atong namunuan dere sa ato ang siyudad sa Tagbilaran. Pero ato gini siyang siguroon, human sa atong programa, ato ani siyang ipaabot or kini nga message, ato ning ipaabot yod ni City Administrator Alvin. Siya pilido nga Sir Alvin?
1: Ako, sir.
0: Nga diyan pa ilain na po.
1: Napagyod.
0: Noel Tita Uy. Matod pa niya, good morning, Sir Rome, Sir Dan. Kana pong taytayan sa mangga, hagbayra po na sigig usos ng approach.
1: Naba, mora bitaw ni ubos na bitaw na. Pero, pero at least, wa, maputol, mag-iar gihapon.
0: Lahi na ron. Lahi na ron.
1: Masay lahi man.
0: Sa una, kay ang yuta di man muus-us. Ang muus-us sa una, kay kanaramang imong tuyo og us-us ba? Ikaw man ang magpaus-us sa una. Karon yuta! Nalain, yuta na may muus-us!
1: Hindi, pag nalae kay kaguna-huna, buntag sa'yo pa. Maingan na rin.
0: Doon bitaw! Lahi na bitaw rin kay yuta, karsada na yung muus-us!
1: Dili, partner. Ayaw hatagi og hugaw ang huna-huna sa tumang nagpaminaw.
0: Di ba? Ang presyo sa pamaliton, di yun muus-us!
1: Oh, unya.
0: Unya, muingon sila. Pirming saka. Unya na yung mga istorya. Ako ano man lang may sigig us-us. O di ba? Naamit ako na.
1: Mo, lagi. Wa, ayaw, pag, ayaw, hatag, oh, ayaw, ayaw na hatagig maot nga meaning ba?
0: Wala may maot. Maot pa rin na. Unya, karoon na po.
1: Dama ko niya, Malaysia.
0: Wala na yung Malaysia. Wala na Malaysia. Wala na Malaysia. Unya, karoon. Ang yuta, ang mga karsada. Mauna yung mga us-us.
1: Ay, natural.
0: Ha?
1: Isin po, dugmusaka.
0: Dapat punta ang ipaabot manggod sa mga tao ang mga presyo sa pamaliton maoy muus-us.
1: Unya mo sakang sweldo.
0: Oo. Oh.
1: Maunta na.
0: Karong sa mani mga karsada na may mga us-us.
1: Oh. Maunta. Dapat. Ha? Dapat lang. Dapat sumala. Lang isa ka.
0: Salamat.
1: Us-us ang presyo, saka ang sweldo.
0: Salamat kayo sa imong concern, Sir Noel Tita Uy. Sige, sa pa yung mga nangusos. Sige, ipabot ninyo. Kanang mga inyong mga concern din sa programa, ato na ipabot, no? Ato ipabot. Pero, kining inyong giingon nga, hagbay rang nangusos ning karsada sa mangga, mas lahi gitong sa Cortes.
1: Cortes.
0: Kaya kining umintag, nag-usos ng karsada sa mangga, pulgada-pulgada ra siguro pag-usos na na. Kanya, karon sige, magkaagian.
1: Oo, wa naman kay pasabol man siya.
0: Pasabol man.
1: Igahe naman siguro na wala na usos.
0: Pero katong sa Cortes, partner, halos metros ang ususan.
1: Cortes ba ito?
0: Bato bread sa Maribok.
1: Bread, Maribok.
0: Halos tagtunga sa metros, tagsaka metros ang ususan.
1: So, laom, yun. Humog yun ang siya ruwa pang yun na siya mo. Gahe nga, daga na may natambak ng mga anapog, ana.
0: Maulang yun na.
1: Suma na, mga bato.
0: Ana magunin siya, partner. Kung doon na pa siguro yung feasibility study, so yung siyempre imong gitunan, ma-appeal yun na sa imong program of work nga mauni nga mga materialis ang imong ihulog sa tungod kay humok ang yuta. Like mga boulders o naamang gunay, unya, pagkahuman, hanigan. Para sa gihimo lagi sa mangga nga, mura gihanigan mana.
1: Hanigan og?
0: Nainansa, gihanig, ana.
1: So may ihanig, sit pile?
0: Sabat ka na, awa po kakagi, no? Ano yan yung ba? Kining diripod sa dapit sa
1: hanigan ka na murag screen?
0: Oh, di murag trapal ganito.
1: Adili nang trapal kay malata ra mo na.
0: Lahi man ang klaseng mura trapal. Basta murag trapal ba? Mura, dili trapal.
1: Oh, mura lagi, mura.
0: Oh. Ihanigan.
1: Mura gani.
0: Ihanigan. Unya pagkahuman, tambaka na pod. Unya pagkahuman, hanigan na pod. Unya, mo na, gikabilyahan o pagsiminto.
1: Oh, siya rog di mo gahi, no? Oh. Oh, tana siguro ibuhaton.
2: Tira pirirada.
0: Kanang og naman ko feasibility study, ang buhaton maguna sa uban siguro murag kuhaon sa tong mga humok. Mao na gibutang diha.
1: Okay, kaluton.
0: Kaluton tong kubkubon tong mga humok. Unya pagkahuman tambakan og mga boulders kan dagko mga bato ba?
1: Oh.
0: No.
1: Mm.
0: Pero kana tungod kay why feasibility study, gihagbasa siguro ni pagkahuman gi.
1: Tambakan na dayon. Wa na anya ang gitambak pod kay katong mga
0: ano pog?
1: Anapog, alanay ra pod.
0: Lanay oh, kay kanang ano pog bitaw nga yelo kayo? Og mabasa man lanay man na.
1: Wala ho, lanay mo. Lutaw pa na.
0: Mao na ang resulta basta why feasibility study.
1: So basig na feasibility niya why study.
0: Ayaw! Pwede po. Pwede po.
1: Wala nga, wag yapon magtunong ba? Wag magtunong implementation.
0: Kain pa, atos ang palutso na yung mga pipila ka mga pahinomdom, kay mo birada tani, nagbalik na to partner.
3: Kini nga sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. 102.3. Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go.
2: Shang Palace Seafood Restaurant. We offer two-in-one great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
4: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, my buhay sa makabuhay.
6: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
7: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
6: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
8: DJX 500.
9: Josie sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
10: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
9: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
10: Okay.
8: DTX 500.
9: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
8: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
9: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko nga. Laon niya. Diba sa luya, Jude? Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako, believe. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, believe.
10: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

The new Kiss FM 102.3 is 8:39 in the morning. Cyrus the Virus, mga ka-Kiss, on a Tuesday on Good Morning Kiss. Good morning sa ato mga ka-Kiss diya sa Kalape, butika ng bayan, sa tanang mga branch nila. And sa tanang mga smiling na itong staff diya sa Kalape, butika ng bayan. Good morning yung tanan. And may papaminaw dahil po ni Sir Floro Rinca and ni Consial Plong Plong Rinca. Yes, yeah, sa mga Rinca family and sa tanang mga taga Kalape, butika ng bayan, good morning yun tanan. And ang atong mga ka-Kiss diha sa tanang mga staff sa SBR Training Center diha sa May Mangga. May papaminaw yun tanan diha. And also good morning sa atong mga ka-Kiss debod nga naka-tune in sa Kiss FM diha sa May Unitop and Unicity. And diha sa Novo Jeans, sa tanang mga ka-Kiss po nato diha sa W69 Sports Apparel. Good morning. And to all our friends diha sa... Yes, may papaminaw ni Engineer Ondoy Bacamante and also ni Byroni Tandok. And sa tanang mga taga-Barangay Bool, sa tanang mga taga-Barangay Bool staff, diha sa Barangay Health Center... Yes, sa tanan-tanan mga ka-Kiss nato diya sa Barangay Bool and also ni Kapitan Joel Ibao. May papaminaw. And sa tanan mga ka-Kiss po nato nga naka-tune in sa Kiss FM. Good morning diha sa... Yes, sa tanan mga pinalanggang listeners nato at mga frontliners nga naminaw karong mga orasa. Day. Good morning yung tanan diha. May papaminaw sa tanan mga guard on duty karon. Yes, sa tanan mga listeners nato diha. Sa May iChoice Optical Shop to Doc Angel Plaza and sa tanang mga staff niya diha sa Atbang sa May Tagbilaran City Central Elementary School ang iChoice Optical Shop. Good morning to Doc Angel Plaza and also good morning sa tanang mga ka-Kiss po nato diha nga naminaw karon sa tanang mga taga 7-Eleven Convenience Store and sa tanang mga listeners po nato diha sa Baclayon, sa Manfred Motor Parts, sa Junlin Agribet Supply, ni Idol Jamie Lamban, and ni Louie Paul, diha, good morning, sa tanang mga taga Manfred Motor Parts, and Junlin Agribet Supply. Thank you so much for tuning in to Kiss FM. More music, mga ka-Kiss, 8:42 in the morning, on a Good Morning Kiss on a Tuesday. Kiss FM, mga ka-Kiss.

0: XL. Makabuhay Health Hour.
1: All right, muli po tayong magbabalik at dito naman po tayo sa ating pinakapaboritong segment ng ating mga kamakabuhay para sa kalusugan at sa mga gusto pang humabol, no, para kayo po ay magpakonsulta sa ating makabuhay hotline number. Tumawag or mag-text lang po kayo sa number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo dahil handang-handa na po tayo magpapatuloy sa inyong mga katanungang kalusugan, kaya huwag na po natin ito papatagalin at sisimulan na po natin ang inyong mga katanungan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. I have uterine fibroids, myoma. Okay, minsan nararamdaman ko ang abdominal pressure, heavy periods at pagod. Paano ko ba masusuportahan ang aking katawan naturally habang sumusunod ako sa treatment ng aking medical doctor? Riza from Nara, Palawan. You know what, no? Ang myoma ay isang non-cancerous uterine growth. Nakaka-apekto po ito sa reproductive system at pwede mag-influence po sa circulation at hormones. You know what? Isa sa mga challenges ito yung fatigue at pagkakaroon ng abdominal pressure dahil sa dagdag na trabaho ng uterus at minsan iron loss of heavy bleeding. Localized inflammation, hormonal fluctuation, oxidative stress at possible nutrient deficiency. Malaga po ang medical follow-up ha, pero lifestyle and supportive wellness approaches, malaking tulong din also ito para to synergize kung ano po yung existing na treatment protocol na meron ka. And of course, EXL Makabuhay Capsule na pwede maging supportive sa anti-inflammatory pathways, antioxidant protection, hormonal balance via gut organ support at energy metabolism para mas manageable po ang discomfort. EXL Makabuhay Black Coffee naman pwede makatulong sa digestion at mental focus sa daily energy. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day, and EXL Makabuhay Black Coffee naman isa sa umaga. At kapag may nararamdaman na pain, pwede pong i-apply po ang EXL All-in-One Skincare Oil para instant inhawa sa mga nararamdamang sakit. Kasabay po ang regular check-up, no? Karagdagang iron-rich food, hydration, gentle movement, stress management, and even consistency sa sleep, no? Mga kamakabuhay, tandaan po natin that EXL Makabuhay products are supportive wellness options. Patuloy lamang sa pag-inom ng inyong prescribed medication at follow-up sa healthcare professional. Ang tamang monitoring, balanced diet, hydration, gentle activities, stress management at healthy lifestyle, pwede nating suportahan ang ating body's natural balance and even our resilience. Consistency, awareness and medical follow-up ang susi para maging empowered at hopeful ang sariling journey. Bago po tayo magtatapos po mga kamakabuhay, nais ko pong iwanan sa inyo ang isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay isang tunay na biyaya na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Habang tayo nabubuhay, mahalaga ang alagaan natin ang ating katawan dahil ito ang pinakamahalagang kasangkapan sa pagtupad ng ating mga pangarap at misyon sa buhay. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, it is health that the real world

0: Tiwala po tayo sa Kanya at pagpapatuloy po natin ang ating journey patungo sa mas malusog na buhay. Huwag din natin kalimutan na bawat maliit na hakbang patungo sa mas maayos na kalusugan ay isang uri po ng tagumpay. Magtulungan po tayo, magsuportahan po tayo at mas maging inspirasyon tayo sa isa't isang wellness journey. Ang kalusugan ay biyaya at ang tamang gabay, mga produktong nakatutok sa wellness at kaya natin pangalagaan at palakasin ang ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat po sa pagsama sa ating 30-minutong programang DX sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Mag-iingat po tayo lahat at patuloy maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The new Kiss FM 102.3. It is now 30 minutes after 9 o'clock.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Pagunta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangunta na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisang cup niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
4: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato.
5: Terms and conditions apply. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511 Series of 2026.
6: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon o exercise.
7: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
8: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang nag-inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mapini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasaligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street at bang sa BPSTA o bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.
9: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Di ara imong card, sir.
1: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
2: Pinoy Co-op sa PHCCI.
1: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
2: Kano sa kakakuha sa imo?
1: Atong last month, imo?
2: Ay dungan-dungan tingali ta.
1: Matay okay man kayo ning Pinoy Co-op ATM sa PHCCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglan magdala ka cash.
2: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na atong Pinoy Co-op ATM sa PHCCI. Pwede kang makawithdraw, pwedeng gamit og bayad, so okay yun kayo.
1: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
0: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Co-op ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your

0: kalimot mga produkto sa EXL, makabuhay niyo karong mapalit yung mga suking butika o diri sa ito radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbi, Laren City. Ang EXL makabuhay plus capsule, puno ka na sa vitamin B o vitamin C. Bawang kapsula, produkto sa EXL, makabuhay.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad!
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
5: doctor. TTX 500.
6: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yung DTX 500.
5: TTX 500.
7: Pumali sa mga butika.

0: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Diabetes. Sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pamunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DTX 500!
8: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
7: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
10: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
11: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

0: Genie Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay. Makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicine sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw ubanan sa maligamgam na tubig makatabang sa hingsong na panglawas o likay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang solusyon alang sa simsol o luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy.

0: Natay Texter, ang iyahang text. Basahon na to. Good morning, Doc. Kung si Tambalo, maing buhaton, ani akong panghawoy o paminhod sa akong mga tiil, paa o mga kamot, Doc. Salamat sa pagbasa o advice. God bless. Si Edelina ni Panabo, 62, edad 5'3 ang height, 130 ang pounds. Ang iyang BP, 140 over 90. Okay, usa sa mga makita nato nga mga causative factor sa iyahang pagbinhod, panghawoy, sa iyahang kamot o tiil, kaning iyang BP nga taas kaayo, no? 140 over 90, kasi kaning BP-han ni siya, muatakihay na ni siya. Naiuban nga panagsa lang, mutaas ang BP, pero kung kini nga BP, dugay na ni siya nga perminti lang ingon ni ini, nagadamage na siya, mga pinangga. So, since na kay pagpanghawoy o pagpaminhod, ang imong buhaton dayon imni ni siya og makabuhay plus herbal capsule, duhagir capsule, buntag o tuhapon hantod, mawala ang binhod. Kay nakay simptomas sa stroke, kung ingon ni ini ang imuhang simptomas, lagmit maatake ka sa stroke. Simba ko lang, no? Pero mauni bantayanan ni mo. Unya, wala gyud karne, walay kape. Unya, emotional stress imuhag yung i-address nga dili si kaguol. Sigkabalaka, labi na kaning sigkasuko. Ang imong buhaton, ampo sa Ginoo, pangay kalinaw, kalipay sa Ginoo, kasulbaran sa imong mga problema. Then at the same time, kung nakay mga maintenance nga girecommend sa imong doktor, pwede man to nimo inumon pa kung nakay mga pang-anti hypertensive nga mga para sa BP ni mga synthetic drugs, pwede gihapon to nimo inumon. Ayaw, biyae dayon ang inyong mga synthetic drugs, dili man pud mo magubaan og mga internal organs, diha-diha po dayon. Ang kanang problema ng synthetic drugs, kung tagtinuig na ba ang imong gamit, unya wag yung ka mag-usab sa imuhang lifestyle. Pag di mo ka mag-usab sa imong lifestyle, ang imong synthetic drugs, igura na siya nag-relieve, wala yun na siya mag-ayo sa imuhang gibati. Dili pud maayo nga biyaan ni mo ang synthetic drugs, nga wala ni mo gi-ascertain, gi-rehab, gi-usab ang imuhang lifestyle. Unsay hinungdan, so i-ascertain sa unsay possible hinungdan sa imuhang hypertension. Unya, pag ma-normal na imong BP, ayaw pod tangtanga dayon ang imuhang synthetic drugs. I-maintain, no, isabay nimo sa makabuhay plus herbal capsule, at the same time sabay ang healthy lifestyle nga nakay bag-ong lifestyle karon, mutambal sa imuhang hypertension, makapawala sa imuhang pagpamanhod, sa imuhang bukton o sa imuhang mga tiil. Kasi pagtaas imong BP, unya nagabanhod ang imuhang bukton, imong mga kamot, hawoy kaayo, hawoy imong lawas, labi na kung nagasakit imong ulo, kana ang stroke ana mga pinangga dool kaayo. Simba ko lang ha, pero maugyun ay dapat buhatunon. Take 2 capsules sa makabuhay, basa binhod. Butang na to, budget yun, medyo lisod yung kaayo sa mga nakapaminaw karon nga kulang kay ang budget. Paglaga mo og dahon sa kawayan, lagaon ninyo na kanang udlot, taghana, paglaga pinangga. Unya, ang inyo yung kaunon, mag-inom mo adto, buntag ito hapon, bana-banaan na lang o sa kadaghan ang tubig, walay problema. Ayaw lang po kay lata kaayo, pagbukal na kayong tubig, siguro mga isa ka minuto nga nagbukal, palungon ni mong kalayo, takloban, pabugnaon. Inom ka na buntag ito hapon. Ayaw ka o karning baboy, mga pasayan, pusit alimango, kinason. Ayaw o inom o kape, mga 3-in-1, even ka ng mga native coffee, bawat. Sara-sara pwede, mga sinanglag na bugas, mais, pwede yan. At the same time, ang imuhang buhaton, magkaon kag brown rice gyud. Brown rice gyud pinangga. Grabe kay ang brown rice makapababa sa imong blood pressure. No, mapalit man na sa mga palengke, mga public market, brown rice ha. Dili itong red rice, brown rice. Mapalit mo na sa mga supermarket, na sa grocery. Basta luto ag insakto nga humok ang pagaluto, dili sagap-sap, okay? Pag sagap-sap pagani ang imuhang brown rice, ibig sabihin kulang pagtubig, kulang pagpag-init, kulang og pagpaanok-anok ang imuhang brown rice. Pwede isabay sa makabuhay plus herbal capsule. Pwede gihapon asabayan nimo og duha kapsula ang imong makabuhay, 3 times a day, pwede twice a day. Kung nag 3 times a day ka sa makabuhay plus, for 10 days to 1 month himo ana. Timan ipinanggaha, medyo mahal ang presyo. Medyo bugat siya. Pero asay mas bugat ko mas stroke ta o hospital pa lang mga pinangga, astang mahala ng hospital. At tuputa magsalig po ta government hospital, hastang daghanang ng hospital. Mauna nga, prevention is better than cure. Ang healthy lifestyle, ang education, pag-edukar, pag-disiplina na to astong kaugalingon, importante kaayo nga matudlo sa eskwelahan. Mga pinangga, ipublish na ni sa journal nga kung more karne ka, kay ang atong konsepto, kinalantag protein, mga pinangga, ang gulay, mga beans, mga monggo, mga legumes, mga nuts, tagas na silag mga protein. Mao bitaw nga sa 1 year nga study, kining standard American diet, kani bitaw kasi duha mang good ang dietitian, no? Timan-an ato na. Naay mga dietitian nga nag-recommend og mga karne sa ilang pasyente. Naapoy mga dietitian nga holistic or optimal diet, which is kining gitawag nga gikan sa mga liso-liso. Ipadaplin sa nang huna-huna nga makapartritis ang monggos, ang beans, ngano ang karne di makapartritis. Dok, nganong musakit man lagi ang ako ang tuhod pagmukaon ko og monggos tungod kay wa man ni mo gi humulan tibok gabi. Humulan gyud ang monggos, ang beans, 6 to 8 oras daghang tubig ang paghumol. Unya iyabo after 6 to 8 hours iyabo ang tubig, ilisag bagong tubig ay halatan. Okay? At the same time, daghan kaing factor nga makapa-arthritis, no? Kulag tulog. Timan ini mga pinangga, pag ang tulog ni mo tag 6 to 5 oras kada gabi, labi na sa mga 40, 50, 60 years, ginagmayng tulog, taas kay mo ang inflammatory sa imong lawas, nga mo hinungdan nga magka-arthritis ka. So mga pinangga, naatay bagong suplemento nga isabay na to sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, muligon gyud ang imong immune system, mas holistic tanan i-address niya pinangga sa imong lawas. Gikan sa insomnia, gikan sakit sa lawas, gikan sakit sa batang, gikan sa mga sakit sa kaugatan, gikan sakit sa ulo. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule Pod, human panihapon para lami ang tulog, layo ta sa mga atakis kasing-kasing. Dili ta magpunga, dili pod ta maghagok. Kung ika naman kung mga kusog mo hagok, bantayanan na kayo. Labi na bitaw kung matulog na sila nga murag maputol. Pila ka segundo ang ilang mga ginhawa. Kana bantayanan na kayo. So paim na og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Na ako'y good news og health news sa inyo ha mga pinangga. Kanang Makabuhay Plus Herbal Capsule, kanang itong mga iro nga kamatyunon, nagbula-bula ang baba na hilo, kanang kamatyunon na yun, paim na gunag Makabuhay Plus Herbal Capsule. I-mix lang sa tubig ang capsule, ang sulod sa capsule, tangtangala ang capsule, niya i-mix sa tubig, ipainom sa iro. Nung gamay lang tubig, nga igo lang yun nga mainom ang powder o ang sulod sa Makabuhay Plus. Naana tayo mga nagtestimony ni Ana nga nangabuhi, diha-diha ang ilahang abinilag, patay na tungod kay nagbula-bula na, nagkirig-kirig na niya, nawadaan na yun o ginhawa. Makabuhay Plus Herbal Capsule, nindot kaayo nga mag-andam yun ta kanunay anak sa balay. Kay dili lang para sa tua, pwede po sa mga kahayupan nga matabang na to. Daghan na po tang natabangan nga na rabies, na paakan og bitin, paim na lang ninyo na og tag duha-duha yun kapsula every 3 hours matag 3 ka oras paim nun yun. Take note ha sa mga na tetanus, na rabies, na paakag bitin, paim na sulod sa 7 kaadlaw, hantod 10 kaadlaw, tag 3 or 2 kapsula every 3 hours. So sa kaadlaw, kaunom, sa isa kaadlaw mag-inom. Matag 3 ka oras gikan alas 6 sa buntag hantud alas 9 gabi para ang mga tetanus, mga rabies, ang mga napakagbitin mag-survive dili na ma-infection. Og Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga himsog ang lawas batok sa naglain-laing mga balatian nga atong masugatan. Pampaligon sa respiratory system nato og muhimsog pod sa general system sa atong lawas. Pwede niyo sabay sa uban ninyong mga vitamins. Pwede nyo sabay sa inyong mga synthetic drugs maintenance. Kung synthetic drugs maintenance, taga-ilag 2 ka oras o 3 ka oras nga gap, ay kamuinom sa mga herbal supplement. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mauna inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom tag Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog mohagok mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, katulogon pa ka, pagmata ni mo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi o kung magsigi na siya pinangga kasi butod iwong tiyan pagkaugma kapoy imata mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system uban ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabuto dimong tiyan ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw, Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamukapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human panihapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
6: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ayat, it's El Makabuhay.
10: Nagin mo na siya, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs,
11: Nutrisyon ay ka. Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no, para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, dagan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na nga gulay o prutas. Ha? Isa ka basket, kagamay anang kapsula? Yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, Sa ato pa, wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag. Sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa-usa pag ipaabot nimo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Elma
2: Kumar. Basta healthy, happy.
0: Dugang pagtuon about aning naay magtusok-tusok sa atong mga kamot, walay kusog ang atong mga kamot, atong mga bukton, o hilabi na usab ang atong mga batiis way mga kusog. Nahibalo bata nga dako kaayo nga tsansa nga ang isyu niini matrace nato naaradigikan sa imuhang tangkugo. No, hinumluma nato ang aking tangkugo nato, pwede ni arthritison, pwede po ni maipit ang imuhang spinal cord, imong dakong ugat diha, sa panahon nga magkakatigulang ka. Especially maabot kag si kwintaan niyo, 60 anyos, wala pagyug kay suplemento, wala kay insaktong nutrisyon, unya, wa pagyug kabaloon sa mga bawal, unya, ang imong lifestyle pagod, wala nimo ma-check. Kining symptoms sa ato ang cervical spine cord compression. Kining tangkugo nato, naiugat nato di ang adako, nga medyo maipit siya gamay. Gitawag po na siya cervical spondylotic myelopathy. Maapektahan imuhang kusog, maapektahan po ang imong motor skills, maapektahan po ang imong coordination or imong pagbalanse, maglisod kag tikang, maglisod ka og lihok. Ang uban, wala kaayo sakit, binhod lang. Ang uban, ngulungol kaayo, sakit kaayo. Lain-lain ang symptoms, no? O ang pinaka-common reason ni ana nga nung maipit ang spinal cord tungod na sa gitawag wear and tear, tungod sa edad. Kana bitaw ang ato ang mga cartilage diha, mga shock absorber diha sa itong mga bukog, mga guba na siya, mga nipis na siya. Ang nakoy pasyente, ang edad niya mga 81 or 82 or 83 years old. Tanang simptomas ng atong gisgutan ganina na sa iya. Ingon yung doktor, nga nay naipit sa iyahang hawak na area, dili na daw tumaulian, mag pain reliever na lang yun siya, hantod siya mamatay. Operasyon ang solusyon, pero ang iyang doktor di po maka-assurance, makahatag o assurance tungod kay tiguang na po rin tao ng pasyente. So, nag-second opinion ng pasyente, medto sa clinic, anak ko nga ma'am, 6 months mag-supply menta, mag-lifestyle check ta, kay patubuo na to, repair na to balik ang imuhang mga connective tissue. No, imuhang mga cartilage diha sa imong bukog para nga dili na maipit, dili na sakit, dili na makompress ang imong mga kaugatan. Kay naanay insakto nga kanang gitawag nga shock absorber. Mga pinangga, after 1 month, makatulog-tulog ng pasyente. Karon, after 6 months, nag-maintain na lang siya mga suplemento na to. Once a day na lang siya nagainom, no? So, abang mga suplemento, o makalakaw na siya, lami ng iyang paminaw. And of course, ato pong gina-recommend ang mga healthy juices, no? Mga fresh juices sama sa watermelon, pipino. Pag naay taas nga BP, sabay na to sayote, no? Kanino? Watermelon, pipino, sayote. Kana nga mga juice, pwede buta gamay apple, mansanas, i-juice. Dapat mag-invest yun ta og juicer. Kinahanglan yun para mahimo kang successful, mag-invest yun ka. O ang number one ni mong i-invest ang imog yung kaugalingon. Timanig yun na mga pinangga. No, si Henry Ford, kanta iyan na kaning inventor ani mga sakyanan, ani mga makina, nga Ford. Hantod 40 anyos, wag yun siya ay natigom. Pag 40 anyos na niya, ay ha pa siya nagtigom. Nga no? Before siya niabot sa 40 anyos, iyang gi-invest sa iyahang personal development. So, unahag yun ang imong lawas pag-invest para maging successful ka sa bisan unsa nga gusto ni mo i-desire sa imong kinabuhi. Daghan ka kaayo nga basic trabaho pero wala sila nag-invest kaayo, basically, number one sa ilang lawas, mipahulay sa'yo. No, so dapat baliktaro na to para mas magamit ta sa Ginoo, mas dako patag misyon, mas ma-enjoy pa nato ang kinabuhi, i-invest na to, number one, ang ato ang maayong panglawas. O pasalamat lang po ta nga, walay libre sagad, no? Nga naman, kay kung tanan, siguro libre pinangga, di na to ma-value ang tambal, di po ma-value na to ang maayong panglawas. Libre naman. No, sagad ani nga issue, balik ta, sakit nga gitawag cervical spondylotic myelopathy na kining pag-ipit sa dakong ugat nato diri sa tong tangkugo nga mo resulta da inisya sa pagkawalay kusog sa atong kamot ug sa atong mga batiis. Kanabaya mapinangga pag naa ni siya nga kondisyon, na tendency maglisod ka nagtulog, na tendency mas stress ka ug mo resulta ni siya sa uban nga mga sakit sama sa high blood. Pag mag high blood ka, problema na pug ka nga ang iyang complication kasi pwede i-damage niya in the long run ang imong kidney, mo komplikado na siya sa imong kasing-kasing. So, ang number one nato nga bantayan ani, soft drinks, kape o karne, mao gyud na ang tangtanga para dili maging acidic ang imuhang dugo kasi pag acidic imong dugo, mugabok ang imuhang kabukugan, especially ang imong connective tissue, dali siya maugtas or dali siya maguba. Kung makakaon kag karne, may na lang na isda kay sa tanang karne mo ni humok kaayo nga karne. Panagsa naay mga manok pero mas gwapo ta tong native dili tanang mga kung naakay sakit na ha, so bawal na yun, labi na karning baboy mao na yun ay bawal ni mo. So pampaligon sa connective tissue, kaon ka og alugbati, kanabitang alugbati nga tapol, pakuratan lang ni mo na pinangga, no? Murag i-half cook ni mo, apili na siya og kamatis, kaon ka kamatis, banan ni mo sibuyas dahon, tangan ni mo gamayang asin, sakto na siya, isabay ni mo na si mong masudan isda, itlog, labi na unta kung plant-based nga protein, no? Tauge, monggo, beans. Dok, maka-arthritis man ang monggos o beans, oh. Balik na punta. Ang monggos, dili maka-arthritis pag dili daghan o gaon. Ikaduha, ang monggos o ang beans, dili maka-arthritis pag humulan siya, dili mo 6 to 8 hours. Daghang tubig ang gihumol niya after 6 to 8 hours. Imo na po na siyang iyabo. Ilisag bagong tubig, ay ha, latan. Ingan ang sikreto sa mga beans o monggos. Unya, na ako'y suggestion niyo para bitaw maging masatisfied tas nung gikaon. Okay, namang iuban, pag humanilag kaon sa gulay, parang dili satisfied. Satisfied ang ilahang gibati. Naay mga pipila ka rason nga nung dili ka masatisfied. Una, kulang kag fats. Maunay, usamanggod sa makapa, satisfied ang fats. Kuman kag kaon sa mga gulay, dapat na kay nuts nga kaunon. Kasi mga highly fats ni sila, kaning mga nuts. Ang nuts nga so far, nga makapasatisfied, yun kaayon niya, lami kayong ganas imong utok, no? Gaan imong utok. Kining gitawag nga, walnuts. Walnut, no? Mapalit na sa mga supermarket niya. Iparis nag dates or raisin. Walnut and raisin. Kaon ka ginagmayan, ginagmay lang. Masatisfied yun ka sa imuang sudan, masatisfied ka sa imuang pagkaon. O niya, dugay ka gutumon, o niya, abtik imong utok. O niya, ay kalimot mga pinangga, basa naakay sakit aning walay umoy ang kalawasan, labi na ang batiis o ang bukton. O niya, medyo sakit kailingi, sakit imong abaga, imong buko-buko. Im nilag makabuhay plus herbal capsule, duha ka kapsula sa giyod, mintras na apay gibati, buntag o tuha. Mintras na ipay gibati, agwanta sa pulo kaadlaw, duha ka kapsul, buntag og hapon. After meal, ang makabuhay before meal, ang makabuhay plus before meal. Sa ingani nga case pag isabay nimo ang makabuhay plus. Pagwa na gibati, nabisag twice a day na lang ka mag-inom, tagi sa isa lang kapsula ang imong inumon. So walay overdose, walay side effect ang makabuhay plus herbal capsule kay ginatan-aw nato ang inyong mga creatinine ana mga pinangga, no? Mo pa-boost po na sa tong immune system uban ang makabuhay plus para nga dali ta maulian, lami ang tulog. Tang-tang arthritis, ma-regulate ang blood pressure o ang blood sugar level o lami ang paminsar.
1: Ay kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang makabuhay, dili lang na pampalamig tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung naakay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya o tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po ayaw po o i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products. Ayan. Mga high fat nga mga gatas. Ayan. Mao na nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.

0: paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Basta healthy, happy! Daghan pa kayong hinungdan mga pinangga. Nganong mawad ag umoy, magbanhod ang atong mga bukton, atong mga batiis, mailaunta, dili ta magkaroon ng mga autoimmune disease, no? Tungod kay naay mga hinungdan pod sa pagpamuypoy, pagbanhod sa mga batiis o ato ang mga bukton tungod sa gitawag autoimmune disease. For example, kanang gitawag Guillain-Barré syndrome. Ang imong nervous system, ang imong nerve, ginatira sa imuhang immune system. Daghan kitang hisgutan pa na next time sa ato ang episode. Atong timanaan nga naay balaod ang lawas. Naay right principle nga dapat nato pangitaon tunaan. Maunay dapat nato tagaag investment, tagaan natog time, matag adlaw para nga layo tas balatian. Pangayoon nato ang kaalam sa Ginoo. Pangayoon nato ang guide sa Ginoo. Magbilin tag mga kasabihan, mga pinangga, may kasabihan. Do what you have to do until you can do what you want to do. Buhata ang gikinahanglan nimong pagabuhaton aron nga mabuhat nimo ang gusto nimong buhaton. Daghan kaayong napakyas sa kinabuhi, mga pangandoy sa kinabuhi. Wala nila mahimo tungod kay wala nila gihimo ang mga angay buhaton. Unahon nato ang may panglawas mga pinangga. Ang kagana mga pinangga, duhang klase ang kagana. Kagana diya sa right principle, right way, right side, napoy kagana. Wrong side, wrong principle, wrong way. Atong anaron ang atong kaugalingon nga malipay ta diha sa right way. Pangayoon nato na sa Ginoo. Ang Word of God naghatag natog encouragement sa Psalms 32 verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Pag natay relationship sa Ginoo, pangayoon nato ang iyang giya, iyang panalangin, ang kaalam, kahibalo, mao ni saad niya nga tagaan ta ng instruction, tudloan ta niya, asa ta mosugod, asa ta motapos, asa ta mogawas, asa ta mosulod. Pangayawa sa Ginoo, pwede nimo siyang istoryahon sama sa imong pag-istorya sa imong higala. Pangayawa ka na nga guide sa imong panglawas, sa imong panpamilya, sa imong career, sa imong trabaho. This is Dr. Bri Palange, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magaingon. Ang grasya kalinaw sa Dios, magauban o magaayo sa tanan natong malatian. Dalaygo ng Dios. Basta healthy, happy.
4: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
3: Basta healthy, happy.
1: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon, wag yun katulog. Dilipot ta pataka, basta-basta pa inyong tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, ikuha ko og cotton buds. Unya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga haplas. Unya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ko sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
0: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Basta healthy, happy.
6: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at

0: sa EXL Makabuhay Plus. Diet Tari Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building 56 Binting Street, Tagbilaran City. Bag-o.

Fresh dance tracks. Real remixes. Great remixes. Kiss out.

The new Kiss FM 102.3, alas 11:20 o chuna. That's our Philippine Standard Time bounce back. Sa everybody, dito lang yan. Sa Kiss FM, sa Kiss, sa ang programang dumadagundong. Kasama nyo tuwing pananghalian. Sa bayang mapapakinggan sa Channel 33, sa inyong mga local cable providers diyan sa Mayloon, Kalapay, Tubigo, Natila, Bangga. Kahamari lang, Clarine. Siyempre pa, napapakinggan din tayo sa northeastern part of Bohol, diyan sa may Ubay, Isla de Pitogo, Bienvenido, Mabini, siyempre sa may Trinidad, diyan po sa may Talibon, San Miguel and Sagbayan. Maraming maraming salamat. Mayong pagpaminaw ni Tess Melgazo, watching your FB Live in Barangay Kalumpang, Matalom, Leyte. Wow, maraming maraming thank you. Okay, and si Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada, nakikinig din sa atin. Check attendance, basin, makatulog ako, it's Monday evening pa kami dito sa Ottawa, Ontario, Canada. Then, ayan si Madam Nita yan, Randy Santisas is listening to us, thank you. Thank you, thank you, thank you, and check natin ha. Sir Charles Decalay, shoutout mi sa Bucolanos, Jogals, Jessa, Junel, I, Annabelle, Charles Decalay, salamat, nalimtan si karaniwang tao, Sir Pogs. Ayos, dagang salamat, diya sa may Bucolano store, no? Pag tagian na walay lang, siyempre si Ma'am Sexy Sandy. Ayan, mayumbundag, ha? Sir Charles Decalay. Thank you! Sayang hindi natin record to. Anyways, i-record natin to maya-maya po lamang ulit. Okay? Oras na rin, alas 11. Imedya na! Siyempre, magbabalik tayo with more right after this.

0: Virginia.
1: Agoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: DJ Eggs 500.
10: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko Ditex 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa Ditex 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Jud kayo yung Ditex 500.
9: DJ Eggs 500.
11: Pumali sa mga butika.
12: Bye.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy! What a-
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian.
7: Good news! Sa MLulir, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Ang Reynold Max ay maliit lang, pero higit sa 3 beses na malakas ito kesa traditional fire extinguisher. Garantisadong hindi na ito kailangan ng yearly check, maintenance o refill. Pasado din ito sa standard ng Philippine Fire Code. Reynold Max, stronger than fire.
18: Reynold Max is now in Bohol. For orders and inquiries, contact 0910-695-7777. Available in Kogun Commercial, Pass Pharmacy, Fronting Ramiro Hospital.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
1: Sa una, magudyuday maligo lang kong buwan nun, kapoy kiksigig ka po, usahay mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower na. Bisa kada oras pa ko maligo.
0: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
2: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: Chicken at Etihan is now hiring cashier with or without experience. But experience is a plus. Qualifications, 25 years old or above. Honest, hardworking, works well with others. Interested applicants may submit your resume to Chicken at Etihan, Maria Clara Street, Tagbilaran City.
1: Sukad pa sa una, kabalutan nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
4: Good news. Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Strong sa una, ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na klima. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
5: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's more.
6: DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
8: Ano po ang akong mga TL o mga panakit?
7: Sa pagdumog na po sa DTX 500,
8: akong gindouble dose.
7: Mga kapsul sa buntag,
8: mga sa gabi.
7: Wala pa'y bulan,
8: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo.
7: Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Pabalik sa mga butika.
10: Bye!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pharmacy.
1: Past Pharmacy.
2: Di kalidad ng produkto sa barato ng presyo.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bag!

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
3: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Shopping.

0: gabi.
1: Wala 5 bulan.
0: Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay.
1: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pabalik sa mga butika.
4: Hi! Baling malasa, oy!
5: Unsa ka, Brad?
4: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
5: Unsa man imong ATM card?
4: Banknet.
5: Ano problem sa PHCI withdraw?
4: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
5: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
4: Mao ba?
5: Dabi akong kuy, banknet ATM card. Withdraw magani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
4: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
5: O, siya nya.
4: Alam mo sa goodie, habi? Para mintin?
5: Gamintin kag numero?
4: Sagoy numero. Mintin good. Mintinance ba sa akong high blood?
5: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Honang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
7: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Tatna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
14: Rexido Forte!
12: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayo mabugahat.
14: Rexido Forte!
12: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
14: Rexido Forte!
13: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
14: Rexido Forte.
13: Mas paspas, banat upat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

is 106 in the afternoon. Hello mga ka-dearest friends, this is your girl, J-Ann, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati right here on the new KISS FM 102.3 Bohol.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 1:18 in the afternoon. And this is your girl, Jayan, para sa programang maghatag o kinabuhi sa inyong mga sulat. Maayong hapon kanin tanan mga ka-dearest friends. Ilabi na sa ato ang mga solid nga mga listeners, no? Na sina Sir Randy Santisas. And also to Sir Peter Navia. And yesterday is Tuesday. Medyo nag-ulan-ulan ganina. Mong ayaw kalimot mga ka-dearest friends nga magdala og payong. Ilabi na tong mga naay mga lakaw, no? Og sa tanan mga nagbiyahe karon, maayong hapon kaninyong tanan. And always good pag-amping sa inyong pagbiyahe. Mga ka-dearest friends, atuan na sad masinati ang sulat ni Ma'am Stella nga taga-Albor. Ang ayaw sa mukahawa, mga ka-dearest friends, kay atong paminawon ang iyahang sulat. And time check, it is now 1:19 in the afternoon. And this song is brought to you by Virginia Hotdog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.

0: Dear J.N., mga pilang kabuwan na ang nilabay pero naagi hapon ang sakit sa akong dukhan. Ilabi na akong makahuna-huna ko ni Mama. Ug samtang naghigda ko, nagtulo gyud ang akong mga luha. Ngamura ba og kasurenderon ako tungod sa mga problema nga akong mga naagian. Ma, sayang, kay dili na ka namo makauban. Tabangi ko mga maligoon ko. Nga unta, makaya na ako ang tanan. Dear J.N., nagplano ko nga mo-apply ko sa abroad tungod sa among kalisod. Ilabi na kay naapa ko'y mga mangkod nga nag-eskwela ug ako gyud ang nag-suporta sa ilaha.
1: Hello, nak. Kumusta mong kaana?
0: Okay ra ko pa. Kamo ana?
1: Okay ra mi diri, nak.
0: Pa, balakid na ko mo abroad buhon. Aron, mapaiskwela na ako ang akong mga manghod sa college puhon pa.
1: Oh, mao ba? Pero, asa mo sa kamo abroad, nak?
0: Gusto ko mo abroad sa Hong Kong pa.
1: Oh, sige anak. Kung mauna imong gusto, suportaan lang tika, ha?
0: Salamat pa. Dear J.N., ang ako ang gi-applyan sa Hong Kong kay DH kay maoraman ang kinahanglan nila. Unta, Lord, tabangan ko nimo nga makabot na ako ang akong mga gipangandoy Ginoo na para sa akong pamilya. Kay gusto gid ko, Lord, ka makahuman og eskwela ang akong mga manghod.

0: Mga kabuhay day, isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
8: Gahapon pa!
3: Ah, kuya, waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
9: Alagang unilabyan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ra? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: San Miglite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
6: Drink light, live light, San Miglite.
7: Drink responsibly.
8: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
9: Ang baha, balikayan, kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
11: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan. Bye!

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget na!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
7: Bisag asa kadapi, ni ining kalibutan.
6: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
8: Cloney, Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: DigiEggs 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DigiEggs 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month campaign,
2: naayo na ako.
0: DigiEggs 500. Mabalik sa mga butika.

0: the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Di ko believe.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon humba adobo kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
8: DJX 500.
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
8: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: EDMPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: EDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and EDMPC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. EDMPC Gasoline Station. Value your money.
10: Ang akong anak mao si Yuri Shen Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabinamog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
11: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Tahna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. 16 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And hello sa tanang mga mommies nga busy sa balay while naminaw sa Kiss. Siguro ang uban sa naghanday-handay na silang kwarto, no? Samtang naminaw gihapon sa Kiss FM. Relax lang mo dira, kay ako na'y bahala sa inyo mga ka-dearest friends. Dalunta mo sa mga istoryang puno sa pangandoy ug mga awit nga puno sa gugma. Kaya stay tuned lang mo dira mga ka-dearest friends. And again, this is J-Ann, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati. Right here on the New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Anak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: TJX 500!
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: TJX 500! Mabali sa mga butika.

0: sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Hi! Ako si Rona Almonia. 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3, dili ko tsakiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3, diri ko Bilib!
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Chill with San Mig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with San Mig Light. Drink responsibly.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
11: Basta na ay hilanat,
12: dapat matik. Ibay, Jessic.
11: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
12: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik. Ibay, Jessic.
13: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Fiesta!
1: Kinahanglan, extra ang handa.
0: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kadyot lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bag!

0: Tuwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
2: Uy, what a-
3: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Bye!

0: XL Makabuhay Health Hour.
1: All right, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating pinakapaboritong segment ng ating mga kamakabuhay para sa kalusugan at sa mga gusto pang humabol, no, para kayo po ay magpakonsulta sa ating makabuhay hotline number. Tumawag or mag-text lang po kayo sa number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo dahil handang-handa na po tayo magpapatuloy sa inyong mga katanungang kalusugan, kaya huwag na po natin ito papatagalin at sisimulan na po natin ang inyong mga katanungan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. I have uterine fibroids, myoma. Okay, minsan nararamdaman ko ang abdominal pressure, heavy periods at pagod. Paano ko ba masusuportahan ang aking katawan naturally habang sumusunod ako sa treatment ng aking medical doctor? Lisa from Nara, Palawan. You know what, no? Ang myoma ay isang non-cancerous uterine growth. Nakaka-apekto po ito sa reproductive system at pwedeng mag-influence po sa circulation at hormones. You know what? Isa sa mga challenges ito yung fatigue at pagkakaroon ng abdominal pressure dahil sa dagdag na trabaho ng uterus at minsan iron loss of heavy bleeding. Localized inflammation, hormonal fluctuation, oxidative stress at possible nutrient deficiency. Malaga po ang medical follow-up ha, pero lifestyle and supportive wellness approaches, malaking tulong din also ito para to synergize kung ano po yung existing na treatment protocol na meron ka. And of course, EXL Makabuhay Capsule na pwede maging supportive sa anti-inflammatory pathways, antioxidant protection, hormonal balance via gut organ support at energy metabolism para mas manageable po ang discomfort. EXL Makabuhay Black Coffee naman pwede makatulong sa digestion at mental focus sa daily energy. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsules 3 times a day, and EXL Makabuhay Black Coffee naman isa sa umaga. At kapag may nararamdaman na pain, pwede pong i-apply po ang EXL All-in-One Skincare Oil para instant inhawa sa mga nararamdamang sakit. Kasabay po ang regular check-up, no? Karagdagang iron-rich food, hydration, gentle movement, stress management, and even consistency sa sleep, no? Mga kamakabuhay, tandaan po natin that EXL Makabuhay products are supportive wellness options. Patuloy lamang sa pag-inom ng inyong prescribed medication at follow-up sa healthcare professional. Ang tamang monitoring, balanced diet, hydration, gentle activities, stress management, at healthy lifestyle, pwede nating suportahan ang ating body's natural balance and even our resilience. Consistency, awareness, and medical follow-up ang susis para maging empowered at hopeful ang sariling journey. Bago po tayo magtatapos po mga kamakabuhay, nais ko pong iwanan sa inyo ang isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay isang tunay na biyaya na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Habang tayo nabubuhay, mahalaga ang alagaan natin ang ating katawan dahil ito ang pinakamahalagang kasangkapan sa pagtupad ng ating mga pangarap at misyon sa buhay. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, it is health that the real wealth and not a piece of gold and silver. Tunay nga, ang kalusugan ang pinakamahalagang yaman na maaari nating taglayin. Kaya't huwag nating itong kalimutan at pahalagan sa bawat araw. Para naman sa ating mga kapatid na patuloy na nag-aanap po ng mga paraan upang suportahan ang kanilang kalusugan, tandaan po natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon po natin ay laging nandyan upang magbigay po ng gabay at lakas sa bawat hamon sa buhay. Tulad na nakasaad sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "But I will restore you to health and heal your wounds," declares the Lord. Ipinangako po ng Diyos na ibabalik po niya sa atin ang kalusugan at gagalingin ang ating mga sugat, hindi lang physical na aspeto kundi pati na rin ang ating emosyonal at mental na kalusugan. Kaya't magtiwala po tayo sa Kanya at magpapatuloy po natin ang ating journey patungo sa mas malusog na buhay. Huwag din nating kalimutan na bawat maliit na hakbang patungo sa mas maayos na kalusugan ay isang uri po ng tagumpay. Magtulungan po tayo, magsuportahan po tayo at mas maging inspirasyon tayo sa isa't isang wellness journey. Ang kalusugan ay biyaya at ang tamang gabay, mga produktong nakatutok sa wellness at kaya nating pangalagaan at palakasin ang ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat po sa pagsama sa ating 30 minutong programa ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Mag-iingat po tayong lahat at patuloy maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
0: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-citiscan ko, na sila'y nakita na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times a day, na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante na sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. O syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarun at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa kuwa nga interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatamag sa

0: drink responsibly. Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
1: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Tiguhang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
0: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.

Alang sa dinilay ang paghupain sa mga klase-klaseng sakit ng kalawasan na kalimot sa paggamit sa produktos EXL ng kabuhay, ang all-in-one skincare oil, inyo ka na mapalit sa inyong mga suking butika o dirisan sa itong radio station sa KISS 102.3, Binting Street, Tagbilaran City.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.
2: Our loud and local feature of the hour. A band who call themselves Hugs and Kisses with a song entitled Bakit.

0: DTX 500.
1: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Ang sarap.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na puning akong tuhod. Moadora ba ko sa PHCCI?
2: Mag-unsa man ka dito pa.
1: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa puning galit man lagtukar ng akong arthritis oy. Batak-batak ka man tako.
2: Ay, wa na'y problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
1: Kadungog bito ko, anak. Nya, pwede kong mulun?
2: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
1: Bita bangi ko. Kay mo-apply ko.
2: B, ang pinay mong phone.
1: Ay, ora. Dibloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
2: O sige, good. Paminawan eh.
3: Mga kaabag, anong taka-avail ang PHCCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. O niya, adto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one time password kon OTP. Kung na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibal unang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung ana ka ni nga ATM. Maura!
2: Nya, kuha ni mo pa.
1: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
2: Maulagi. Listo kayo basta loan.
4: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanuna.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
7: Good morning, Doc. Kaning akong lapalapa og mga kuya Moisa, wala na ko nga tiil pirmi bation ang bugnaw. Init, sakit, banhod, murag, gahungaw, usahay, musaka sa batiis na ko. Rayong mabakini, bunta gabi siya mo atake. Thanks, Doc, and God bless us. Kini nga problema, ma'am, sagad ilhanan ni siya sa mga naay problema sa nerve or nerve damage, kanang gitawag peripheral neuropathy. Daghag hinungdan nga nung ma-damage ang ato ang mga nerve, possible diabetic ta, or natay diabetes. Possible pod ang hinungdan nga nung naguba, na-damage ato mga nerve tungod kay sigitag inom sa mga makapahubog, or na-expose ba ka sa mga certain toxins, mga chemical, expose ba ka sa mga insecticides, mga cleaner or mga solvents cleaners, or basig deficient lang ta sa B vitamins kay mamahaw lang tagkapi ug pan. Dili enough ang atong sustansya nga nakaon sa itong mga pagkaon. Wala po tayo mga supplements. Possible causes po nga nung usahay mag-init ang atong mga lapalapa, atong tiil, ilhanan po na siya nga natay problema sa atong kidney or especially chronic kidney disease. So, mas maayo po magpa-check up ka creatinine, magpa-check analysis, i-check po kung dili ba ka diabeteson. Basig na atay diabetic neuropathy. Kasi pag ang diabetes, dili siya mapanormal, ngadto-ngadto sa long term niya nga effect or mo-create siya complication, kanang gitawag diabetic neuropathy. Daghan kaing mga hinungdan pinangga nga madaot ang atong mga nerves. So dapat i-ascertain ni mo unsa ang hinungdan sa imuhang peripheral neuropathy or nganong

0: damage man ang imuhang nerve. Wala ba kay diabetes? Even type 1 or type 2 nga mga diabetes? Nasiguro ba nimo nga naakay enough nga mga B vitamins nga ginapangkaon? Kay kung white rice ka pirmi, unya permintig ka mga dilata, karne, wala kay mga B vitamins. Pildig yung ka. Mara kinahanglan ka mag-inom og mga supplement nga mga B complex, mga B vitamins. Labi na kung hingaon makagprutas o gulay. Kasi pag wala kay prutas o gulay kada adlaw, pwede og dako kayo ang tsansa nga ma-deficient ka sa imuhang B vitamins. Pero kung nagakaon ka og brown rice, whole grain, taas na silag mga B vitamins. Dili ba ka obese? Kasi kung ang imuhang regular, ideal nimo nga timbang, ni sobra na ka og 20 ka kilos, na overweight ka 20 ka kilos, considered na ka as obese. Kasi ang being overweight mga pinaga, mo pa-increase manguna siya sa resgo sa pagka-diabetes. Unya sa research mga pinaga, aside nga madaot ang imong mga kaugatan or nerve mga pinaga or mo create siya og peripheral neuropathy ang pagka-overweight, mo cause pagyud siya sa dysfunction sa imuhang cognitive. Maapektuhan ang imong panghunahuna, maapektuhan ang imong reasoning, maapektuhan pod ang imong memory. Ang pagka-overweight mga pinangga daghan kaayo i-damage malintanon, mao nga kung tinuod mo na higugma sa inyong asawa or mga bana, ayaw gyud sugot nga manambok pag-ayo ang inyong mga pares. Kung tinuod mo na higugma sa atong mga anak, sa inyong mga anak, ayaw sugot nga magpatuyang lagkaon nga ma-overweight na pag-ayo. Dili lang ang peripheral, pati ang central nervous system ang madaot pag-overweight ta pinangga. So para dili ma-overweight, ayaw lang yung kaon og kanon panihapon. Sa mga wapay gibati pinangga, labi na kung namoy mga kauban nga naghuot ang dugahan, kusog mo hagok, ayaw na nagpaabutan nga atakihon, aya pa ninyo pahimlon. Investment pinangga, karon pa lang daan, paimnan na na og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada humag panihapon. Kung dako siyang tao, taas siyang tao, tambok pag yun, tagduha ipainom, or tagtulo kabok ipahinom kada humag panihapon para gyud nga mugaan ang pagginhawa o pagabuntag, gaan ang paminaw. Kana palangdaan, extension na yan sa atong kinabuhi. Kana palangdaan, panalangin na kayo na mapinaga nga mutaas-taas ang atuang kinabuhi.
1: This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: drink responsibly. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwaya na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita.
5: Bisag pang sharon pa, na ay lechon humbado

0: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers, or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store, Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato. Terms and conditions apply. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511, Series of 2026.
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
2: Uy, bari! Uy, kumusta naman ka, uy? Naghatag ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
3: Mari. Ako sa lang ang gahatag karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
2: Uy, kanindot tay anak mari no? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mari para makaabilita sa mga diskwento.
3: Oh, delikat mari. Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor, pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
2: Oh, mao ba mari?
3: Interesado ko makuha sa bug share mari. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
2: Sige mari ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mari. Ug padayon mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
0: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalisa mga butika.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Isip standard bearer sa Abante Bohol. Akong ipakita ninyo ang atong roadmap of governance o development agenda. Nakaplastada na ang atong padulngan sa umabot. Education. Palapdan o improve nato ang existing scholarship programs. Programa nga mo develop sa potential sa mga batan-on. Hatagan nato og importansya ang arts, culture o heritage sa atong probinsya o mga indigenous people nga ania sa Bohol. Daghang salamat sa kumakaigsunang bulanon.
2: Immerse yourself in the breathtaking landscapes from the iconic chocolate hills to rolling terrains of the northeast to the vibrant coral reefs filled with life. Explore the rich geological history where limestone formations whisper tales of the past. Experience the warmth of Boholano hospitality and savor local delights that excite your taste buds while enjoying local music and dances telling stories of old. Bohol, a sanctuary of biodiversity, a tapestry of culture and nature, invites you to embrace the harmony between man and nature. Come, be part of a unique journey where every step echoes the story of Bohol, a treasure trove of natural and cultural wonders waiting to be discovered. A jewel in the Philippine archipelago, a regenerative island province committed to sustainable

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mahayol ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol. Ay, naku, yung kay kausaban, nakpiting yun ako. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga, labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram mong angioplasty, nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, ikulpa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon na small cath lab. Maulagi nak, maugyun na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaschedule po siya og angiogram sunod siman na.
1: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. For your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una,
2: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot

0: drink responsibly.
1: Hello mga ka-MXT! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag-makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina niya nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
2: I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
2: You.
1: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
2: You.
1: Ay, napalayo uli.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: Ang discarding bisdak, ana.
7: Rexido Forte.
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
7: Rexido Forte.
6: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug kilana.
7: Rexido Forte.
6: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak nato.
7: Rexido Forte.
8: Mas paspas banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw mo! Lihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita? Din yun, agid ko, sa MX3, di rin ko believe!

ka makabuhay, welcome sa tong tulumanon. Makat-on ka na usab sa rega mga butang ug sa mga produkto nato ng bonggang-bongga ug ang pagpanambag nato sa SWAT Storya sa ato ang magtatampo atong sender karon sa Tambagi ko, Lady Batod.

0: saon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
1: Wala ba lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago?
0: Munit,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadhang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Bonggang salamat ang bonggang bongga, kamakabuhay, Nanda. Welcome ni Nanda. May gusto ko sabihin, pero hindi po pwede. Kaya, Anyway, welcome po uli sa ato ang tulumanon, nga makat-on ka ng bonggang bongga sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduwa-duha,
3: ayaw kabalaka.
4: Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
3: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusa.

0: buhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras nimo karon diha sa imong nahimutangan samtang naminaw ka sa tambagi ko Lady Batod. Sa gihapon ka himsog and as well as kabaskog sa panglawas mo yatong kanon ng iampo sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batod. Magkuyog na usab kita sud sa saka oras uban sa atong tuyo ug tumong. Good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghan gyapon ta gisgutanan mo na imong paabuton ng bonggang-bongga kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. O ganun ka makabuhay ni ng sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Today mo ang ikaupat ngayong to on chapter 4 sa iyang story. Di na tamaglangan. Uy, o sa pa may dugaya na to? Di na magitapaingon. So now na, kayo ready na ba yung tantanan? Nga ng sumpay din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Dear Lady Badud, hindi ko po nadepensahan si Monette sa kanyang litanya laban kay Yuri. Alam kong nagalit ang huli, pero nakiramdam lamang ako noon. Ipinagdarasal ko pa na baliwalain na sana ni Yuri ang lahat. Pero nagkamali ako.

Lady Battle, naunawaan ko naman ang sama ng loob ni Yuri. Sa panig ko, pinagsumikapan ko naman na maisaayos ang lahat. Pero marahil ay marupok akong tao kung kaya't madalas akong nakalilimot na paniga naman si Yuri sa mga sandaling dumarating sa bahay, si Monette.

0: chapter 4 sa relasyon ni Delo nga tanabati. Unya sa pagpadayon human sa pipila ka mga painom dumamalik dayon ta aron ipadayon nato ang pagbasa ug ang pagdrama kana pa ikatulo katapos ang tipak nga parte sa chapter 4 sa story nga tanabati di palang dugay. Dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Daghang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarabo nga EXL Makabuhay Plus Capsule ang ato ang naginusarang capsule. Nga siyempre pwede nitong himuon nga partner everyday sa ato pangadaadlaw nga pagkinabuhi aron nga kita protektado sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Siyempre sa mga virus and kanang mga bacteria uban pa. Kaya kinahanglan magpabiling kita nga himsog kay bawal magkasakit. Labi na natong mga pobre, no? O kaya na mga dato naman sila kagasto. Pero syempre, balik sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagan ka nagbang ingredients nga. Iusa lamang sa itong capsule ka makabuhay. Bugusan na diha ang oregano. Oy, maka-okay na sa health nato, especially sa itong kasing-kasing. Sa pagtuon nga, gipahitabo na itong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita nga ang oregano doon ay natural nga omega-3 fatty acids nga dako ka ay ikatabang sa atong health mismo, especially sa atong kasing-kasing. Kaya ang omega-3 fatty acids, kamakabuhay, ginabalansi ana ang cholesterol level. And syempre ginatibhangan, ginakuhaan ba ang inflammation or ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y mo resulta sa paglikay nato sa atherosclerosis, stroke o guban pang sakit sa kasing-kasing. Ang oregano usab kamakabuhay doon ay potensyal nga batukan ang nagkadaiyang mga matang sa cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita nga ang kadamitang katas sa oregano, doon ay potensyal or duga ba? Doon ay potensyal nga magamit isip treatment para batukan ang cancer. So sa ilang ipahitabo ang eksperimento, nakita ang ginapugan sa cryofilling ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa nisgutan nga pagtuon sa makabuhay, syempre gi-publish na sa Journal Molecular Carcinogenesis noong 2014. Ganon. Ang oregano usab, doon ay antioxidant nga characteristics. Sa laing pagtuon nga gipahitabo usab nito 2007, gi-publish sa Plants Journal ang usa ka team sa mga Mexican researchers nga ang oregano doon ay flavonoids and phenolic acids nga mubatok sa mga sakit nga na i-connection sa pagbaga or paghubag, sakit or labad sa ulo, sa rayuma, sa diabetes, kana maglis

0: Pagod ka sa pag-inhawa, kanang abnormal nga panunaw ni mo sa imong tiyan, diabetes, again, ug uban pa. So, bonggang-bongga nga doon natin i-take yung kanunay nga oregano sa itong lawas ka makabuhay. Nga syempre, manguha pa batang oregano. Nga ang oregano na anaman, usaman lang ang oregano sa dagang mga ingredients. Nga syempre, gisagol diha sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. So, kinahanglan nga everyday ta nga mutumal para protektado o kung natin balatian, mamaayo kita o pabalik sa kahimsog ang atong sistema, pinagi sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
1: EXL Coffee Mix 17 in 1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
0: Doon ay kinabuhi sa makabuhay. May buhay sa makabuhay, kamakabuhay. Nang bonggang-bongga, ikaw ba diya hilig sa pag-inamog kape? Pero na problema ka kay ikaw acidic? O niya kung ka nang naakay kafe nga matake diha nga naa sa kape mismo, kay mutukar imong acid reflux? Magpalpitate barong ka? Murag bakag magpanlipong usaka imong BP uban pang mga balatian oy mutuka di ay kun unsa man nga kape imong giniimong ipadaplina na mag-switch ka na ka makabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Mao ni nga kape nga ginatawag natog all in 1 kay naa na di ang tanang mga ingredients nga makabenepisyo syempre ang ato ang panglawas. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1 dunay 17 ka mga ingredients nga giusa lamang diha sa makabuhay ug usa na diha sa 17 ka buok o ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod sa risgo sa osteoporosis. Kay samtang magkaedad man ko kadiha ka makabuhay, ang imuhang bukog, imong kabukugan magsugod na sa pagkagabok. Kana dili lang yun na nakalig-on ba niya. Mawadan na nag essential minerals. Ang osteoporosis mo resulta kana sa paghinay or pagweak o kanabitong apyugon na nga kabukugan nga prone na para madugmok pero ginanabitaw. So kanang kondisyon sa kabukugan, sakit na mismo sa pasyente. Siya makafeel ka anag sakit, ngul-ngul siguro na uunsa ba, and sometimes make the person shorter. Ang turmeric manggod ka makabuhay makatabang na para malikaya nato ang pagkawala sa mga minerals o mabintay na to ang bone density mismo. Ang curcumin na naa sa turmeric makatabang na para ma-impluensyahan ang aktibidad mismo sa bukog nga ma-produce og mga cells nga kana ma-absorb mismo sa kato mga karaan ng mga kabukugan. Gawas ana ang turmeric makapawagtang pagina sa sakit sa tuhod ang mga idaran sa Diyos. Ang turmeric natural lamang kana og safer alternative nga painkiller drugs para ma-confront ang knee ug uban pang joint pains sa mga athletes gani nga dunay gipamati sa ilang mga tuhod because of intense training. Muinom na sa turmeric para ma-reduce o makuha ang inflammation and pain. Pwede sa di mong i-try ka i-incorporate nimo ang turmeric into your diet or supplement regimen para makita nimo kung unsang mga benepisyo nga makuha sa imong panglawas mismo. Ganon, ang turmeric usab antioxidant og makabatok na sa mga free radicals. Ang turmeric nga antioxidant properties makatabang na para batukan ang oxidative stress nga may makaingon nga ma-generate ang imong joint tissues. Makatabang usab ang turmeric sa atong kalawasan para batukan ang free radicals, maprotektahan ka na gikan sa mga nagkadaiya nga mga seryoso nga mga sakit ug matabangan pa nga ma-reduce ang inflammation and again ang pagpanakit or ang pagngulngul mismo. So dako gikatabang ang turmeric sa atong kalawasan ka makabuhay. Ug ganang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17 in 1. So sa paimong ipaabot, inom na bisag everyday pa. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Sukyong Butika. Dagang salamat ka Makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Bato.
2: And now, ni Anagin ang ikatulo o katapusan nga tipaka na parte sa chapter 4 sa Revelasyon ni Delo. Avti, now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: binigyan si Yuri dahil siyang nararapat. Kaya po lamang ako kasi ang may diferensya. Hindi ko kayang sawayin si Bunet dahil siya namang gusto ko na pumupunta siya noon sa bahay. Dahil mahal ko pa rin kasi siya. At wala akong sinabi kahit na kanino patungkol sa damdamin ko. Kung tutuusin, Lady Batod, nagpapanggap ako sa kahit sino sa kanila.
1: Pirmi na lagi na si Mama mo na tinisabay pa. Magbalik namang duha.
2: Juno, anak.
1: Nisungog na hinuon ko sa kong mga classmates. Ingon sila, duha na kuno ang akong mama. Pero ganahan lang sila sa akong mama Yuri kay buutan. Dili pareha sa akong mama munit ng ngilad og batasan. Nagpabutan-buutan lang.
2: Juno. Juno, dili maayo ka ng isulti mo, ha?
1: Dili man na bakak. Tinuod man na. Lain man sab kun bakak ang akong isulti diyan nimo. May man ang kahibaw ka.
2: Dili kami ang magbalik si mama mo. Pero dili sab maayo nga didan ko siya nga muani. Ikaw ang iyang tuyo. Imo siyang inahan.
1: Sorry pa. Dili na manggugunahan niya. Kay pirmi man kanyang pasakitan sa una. Sa emosyonal o sa pisikal.
2: Juno.

0: Pasensya ka na kung pirmi kumuan ni sa bahay ni Delo. Actually, may katungod sab ko ining baya. So, way si bisan kinsa nga modili nga muanhi ko. Bisan pag ikaw nga mauna kunuhay nagbuhi nila ni Delo og sa akong anak. So, ako gyud ay karon ang ipakigsultihan mo, Monet. Kinsa pa man di ay? May lain pa ba ang pirming mo angal nga ni ako? Wa ko mi angal. Pero respeto lang unta. Kay kung ang bata ang tuyo mo, dili sab maayong adlaw-adlaw. Mahimo masabgod nga sa gawas lang mo magkita. Unsa? Ayaw ka bala ka, Monet? Dili man kumugamot din sa bahay ba o sa kinabuhi ni Delo? Dili bagi pang wartahan ramang kuniya? Matod mo? Mahuman ra siya anak. Buwagan ra kuniya o sa ni mga adlawa. Pero paabuta, aron niya na higayun na, makabalik ka na sa kinabuhi niya. Kung tarong ka pa, ikaw na unta ang may voluntaryo sa pagbiyak. Bayot ka good. Ngano man naginot ka magminiyo? Musamot ka guba ang pagpuyo sa usa ka pamilya tungod nimo? Usa ka ba kadakong insulto na kong asawa, ha? Ako? Insulto?
1: Munit, igo na ka na.
0: Dili ba? Bayot giilis sa ako ang banan ako? Usa ka dakong laparo og insulto ka na anak ko, Yuri?
2: Husto na ka mo.
0: Ngano, Munit? Ang pagpangabit mo sa dekang laki sod sa inyong kaminyoon, dili ba kato insulto kang Delo? Sa inyong kaminyoon? O sa imong anak mismo nga si Juno? Ang imong kakundatan, dili hitop nga ni bisan kinsa, bisan na nako. Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Hulong na ka mo!

Data na pang-abot noon si Namunet at Yuri. Nagkasabunutan sila, pero naawat ko din silang dalawa. Nagalit ako sa kanila dahil hindi naman kailangan umabot kasi sa ganoon. Pero noon din ay nag-alsabalutan si Yuri. Sinubukan ko po siyang pigilan noon, pero pinamili niya ako sa kanilang dalawa ni Monet. Nang hindi ako makaimik, natuloy siya sa kanyang pag-alis. Samantalang si Monet naman noong araw din na yon, dinala na niya ang ilang gamit niya sa bahay. Bumabalik na siya noon at nagulat ako.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Pati ka makabuhay ang kinatibukan sa chapter 4 sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Pero pamiin dito ang tanan. Sumpayan pa nato. Umawang sa sunod nga episode sa tong tulumanon, mamino pa sa sumpay sa iyang sugilanon. Pero unya human sa pipila ka mga pahinumdong mamalik dahin ta para tong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibukan ang chapter 4 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw indaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
0: Dagang salamat sa kanunay nga pagpanginaw ka makabuhay ug sa pagsuporta ang imong gihatag sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip pa taong dietary supplement. Nagbaha, daghan kaayo ang atoang mga supporters sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atoang dietary supplement. Kaya tungod kayo na ilang na-realize na dako kay gikatabang silang panglawas sa pagnaodlaw nilang nga pagkinabuhi. Nagkanunay silang baskog, last gig hapon ang panglawas, why loya-luya, especially na itong mga pobre nga kinalamulihok mong trabaho, maning kamot, kaya natay kanabitaong hatagan o ganang pagbongga nga pag-provide ang pamilya. Unang bawal masakit. Kinahalang nga naagitay pang shield sa itong lawas matok sa mga virus o mga bakterya or mga sakit or mga balatian, ganyan. Dagan kay mga ingredients nga atong makuha, ang mga benepisyo para sa itong panlawas o sa itong health kamakabuhay, gikan sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. O sana diha ang lagundi. Ang lagundi formulation na prove na nga epektibo aron malikayan ang pagkatag, pag-spread sa disease-causing microorganisms. O niya makapakunhod pag ginaas atong hilanat o kalintura. Makapadecrease o sabna sa viscosity of mucus. Niya makapa-improve pag ginaas sa color sa phlegm para mas dali na ito nga makulihad o magawa sa itong system, sa itong body. Maka-alleviate pag ginaas sa shortness sa itong paginhawa. O niya makagamay, makapamubo sa frequency. Kanabitang, kanang ubo kay kasangatan ng sakit, kay ubo sakit ng tutunlan, sakit ng tiyan. Oo. Kaya nga matang sa frequency, mapalesen na ito na pinaagi sa lagundi. Kaya mahumok man ang ubo, dali lang ang pagluwa sa itong plema. Ayaw tunla. Siyempre, ang lagundi makatreat na again sa ubo, sa kalintura, sa asma, ganyan. And syempre, kung magsakit ang imong ngipon, nga mura dyan mo sakit po, tibok kalawasan, makaayo ni Ana ang lagundi. Kung maglabad ang imong oo, makatambal ang lagundi, Ana. Kung ikaw doon ay diarrhea, makatabang ang lagundi para mamaayo ka. O niya, kanang mga, na ay mga sakit bitaw nga related sa COVID-19 o unsa pa ng mga virus nga nagkatag diha karon bag-o managdaan, mamaayo ka sa inanay nga pamaagi, pinaagi sa lagundi. Kung ang lagundi, makuha nato na tungod kay ang lagundi, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday nato nang pagainumon. Isip ato ang food supplement. Muna nga go na, tumar na. Sa EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Bonggang-bongga ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O sa panis, ato mga produkto, kamakabuhay, na dako kay kaog, kanabitawang makuha, daghan kag makuha, ng mga kayuhan para sa imong panglawas. Agin ang cravings nimo sa everyday, nga gusto ka mo inom o kape, niya nalang kay kabalaka pagduwa-duha sa pag-inom kay ang acid sa agyod nimo. Musaka na po na mo, reflux sa sadang acid. Manghawi na po ng kamot, magpalpitate na sad, malipong na sad, maglabad ang una sad, o mutukar ang ubang mga sakit tungod sa kape. O niya, kay coffee is life manang peg. Mag-switch ka na gikan sa imong naandan nga kape, nga wa kay makuha ang benepisyo alang sa imong panlawas para mamaayo ka, or kanabita makabenepisyo man lang ka para may mo kang healthy. Nagkape ka pero healthy, kanang kape imong giinom, healthy ba na? Makaayo ba nimo? For sure, dili. Mo na mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 usab ka mga ingredients ang giusa lamang diha sa ato ang coffee mix, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O usa na diha sa mga ingredients mao ang agaricus mushrooms. Ang mushroom ang traditionally kamakabuhay ituhuan nga maunay mo batok sa physical and emotional stress. Di malikayan ang stress, katulad ng ating laging sinasabi sa milabay pang mga episode sa atong tulumanon. Emotional stress, kana mas stress sige na imong pagbati, pagmahal, pag-atiman, paghuna-huna, uban pa ng mga relasyon. Kung physical, kanang hinatrabaho kay ka, or kanang sige kag gym, sige kag pasingot, hago kay ka sa mga gimbuhaton, sa trabahuan, or sa inyong panimalay. Ganon. Kanang stress, di mo ginamalikayan, pero kinala i-manage na ito. Matabangan kapag manage, ana. Og dili mo lamay ang stress, kay sa stress magikan ang nagkadaiya nga mga balatian ka makabuhay. Makatabang nimo diyang bahina ang agaricus mushroom. And syempre baka stimulate po na sa atong immune system ang agaricus mushroom. Gawas ana, ang agaricus mushroom po makapa-improve na sa kalidad sa pagkinabuhi, especially sa mga diabetiso nato nga mga igsuon diha. Makapakunhod po o makapaubos, makapababa sa kolesterol ang agaricus mushroom. Unya malikayan po ang osteoporosis, labi na kung ikaw magkaedad na, kana mo bakho bitaw ka, nga antod nga, di na matulid ang imong lawas. Malikayan na, pinaagi sa agaricus mushroom. Hasta na ang peptic ulcer, malikayan usap, gamit ang agaricus mushroom. Kanang imong circulatory and digestive problems, o ang matang, bisan unsang matang sa cancer, na kumalikayan or ayuhon, pinaagi sa agaricus mushroom. O ang agaricus mushroom kamakabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga manginom na ta. Ako si
2: Lady Batu.
0: Nang bonggang-bongga, we are so back. Uy, anong sa diay? Sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, siyempre protection sa atong kalawasan. Yung muwagtang sana sa mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa Diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, naapay kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, depression, UTI, pagkalimtanon, constipation ug daghan pa. Pila ba kabuok ang tumaron, Lady Baton? Okay, eto. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintin na lamang na nimo ka makabuhay. Kung ikaw adult, usang ato sa doka kapsula everyday. Unya inadlaw nga tubig lang pag-aim nun or warm water. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung naa na kay balatian, mas daghano nato. Mamahimo na ng duha nga ito sa tulo ka kapsula katulo so sa kaadlaw. Inadlaw nga tubig gihapon na pag-aim nun or warm water, di ginang bugnaw ha. Sa dili ka pamukaon. Pwede rasad nga after ka mukaon, basta paabuton sa nimong usa ka oras, gikan ka ang mikaon. Isip imuhang food supplement. Sama na ako ka makabuhay og sa uban pa, kuyog na, apil na sa panon. Himuan ang partner everyday ang pag-inom o pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement. Ingon man ang pag-inom nimo everyday sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Yun. Laban, Avti. You can never go wrong. Kanya.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din ka ganyan na bati ang kinatibok ang chapter 4 sa revelasyon ni Delo. Again, wa pa mi end dito ha. Sundan gya pa na itong pagpamino ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod nga episode sa atong tulumanon. Kaya sa pagkakanon, atong lakbitan lugisgutan ng atong nabating na drama ka ganyan ha. Nang bonggang bongga. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, ngumiti. Oh, anay bayad, di pa ginasa. Makanindot pa gina sa atong pagkinabuhi kay makapaminsa matagtaman para kapangitaan atong solusyon ng atong mga suliran. Ganon! Ana ang good and God bless us. Anyway, Delo, kumusta? Salamat kay sa pagpadangat sa mga kaagi doon pa matapos sa pag-feature sa kinitibok ang revelasyon ngayong ipadangat din sa atong tulumanon sa tambagi ko, Lady Baton. Pero kung basihan nato ang chapter 4 sa mga kaagi na nakaskalibog, di ba? Kana bitaw mang gamit lagi tagtao para mo survive ta. Kana mo gamit tagtao para makalimot ta sa past. Kana mo sunod tag bagong relasyon nga ginatawag nato rebound relationship para lang gyud gintahay mapakita nato sa atong past nga okay na ta. Hoy, Diyos ko, talaga sa ragina, seldom na kayo, kanang once na blue moon rin na ma-okay, nga kanang musulagma nga, ah, okay, may succeed, husto, tama nga desisyon. Kaya kasagaran, gid-ana, sayop yun, musamot ka komplikado ang tanan, madungagan pa ang suliran. Sama sa imong gibuhat, Delo, nga imong ipatulan ng bayot, kaya para na ilumubuhi ninyong ikaw o imong anak. Samtang wapas munit. O ikadwa po siguro para mapakita din mo kamunit na, oh, ay di lang ka ikaw right house kalibutan. Ba't ay nagukod ako din eh. Nagibuhi pa mi. Yung ending ni mo kay mahal na gyapon ni mo ang imuhang asawa nga si Monit din sa bani atong minyo pa mo. Pero giuntoy ka na niya sa makadagang hingayon kaya nakiglambigit sa bisan kinsa mga lalaki all at the same time. Kaya katulpod ba yung imuhang asawa na yung maldeta. Ay, naunsa na itaani, no? So kita, we need to be brave, we need to be wise, we need to be kanang lantip ang panghuna-huna para sa pagpili nato sa itong matag-desisyon nga ipakanaog nato sa itong kinabuhi para kung masayop mang galing, at least, diba, bituyuan nato, ginusto natin. Ug maugyud na ang ato ang kanang gipangandoy nga buhaton. Dili nang magmahay na lang ta, masuko na lang ta, unya manudlo na tag mga tao kung kinsa atong basulon, kung ano naingon ini atong sitwasyon, diba? So, magpakawais kita every now and then para kung naaman tayo mahayan, kita lang. Inigatubang na ito sa samin kaya makita na itong reflection diya, mauray atong tulisokon, di na itong maangin tang laing tao. Di ba no? Ganon. And syempre kung magkamuritsing na ganita sa itong kinabuhi, okay pa man or dili na, di kita malimot sa pagsangpit sa Ginoo para naatay giya every now and then. Dili kayo mugampo rapod taog nagka nagkadupidipo-dipo-dipo na ta, nagkapudipo-dipo-dipo-dipo, nagkadipo-dipo na ta, niya nagkasukamod sa kamod na, nagkamukmukmuk na, mapaisang pitatos Ginoo. Diba? Lesson learned. Malipayon man ka o nagmaguolanan, sangpit sa Ginoo. Ihangad kaniya ang tanan, isalig kaniya. Labi na kung nanag kay suliran. Pero dilipod kay kung naanak po'y suliran, maupo'y pagbato ni mo Ginoo. And siyempre, pag-abot sa relasyon, sulitin natin yan. Kung unsa atong gisudlan, panindigan, atong barugan. Kung unsa may mga nawagtang, atong dawaton, atong bangon ng kamatuuran, and move on. Unya kung musulot at bagong relasyon, see to it na happy na ta. Dilikay ka na nagkamuritsing pa, nasakitan pa, nagdugo pang kasing-kasing, napatay mga baggage sa kagahapon, kay mahimo ginang rebound ang bagong relasyon. Diba? Anyway, kamakabuhay sa masunod nga episode sa itong tulumanon at itong paminaw ng sumpay sa revelasyon ni Delo. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Dagang salamat sa pagpaminaw. Hi sa Baswell and Noncha family. Hi kina Brian, kina Dexter, o sa Iglesia family kay Michael. Dagang salamat o kang Jason. And belated happy birthday kang Cha. Ganon. And she, umutan na siya ingano. Oh, ano na napil diyan sa si Brian. Kabaw, diyo kong ano. Hi, usap sa Baguio in Sawan family kay Michael. Ayan, nagang salamat. Hi din daw kay Jepoy nga nagpasan og barbell. Wow! Og naman nga na sa kusina. Og hasa daw mga kauban niya sa kusina. Niya na sa kusina nagpasag barbell. Kaya po nag-gym sa kusina. Barbell ka ni nga plato. Nga nagkagpagkaon. Nga bugat ka. Kaya mo ragitibo na lang paghaba. Anyway, dagang salamat. Eto na, kamakabuhay. Ang ito ang special nga mensahe for today. Kamakabuhay matod pa, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Pangayuan hinuon sa Dios ang inyong gikinahanglan, pinaagi sa pag-ampo nga may pagpasalamat. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Filipos 4, versikulo 6. Dagang salamat kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Hangtod sa sunod, magkuyog hapon ha, kay temporaryo tang magbabu sa pagkakaroon, kay napay oras di noon ato. Sa sunod higayon sa samangtak na og ning istasyon og ning atong tulumanon magkuyog hapon ta sa uban pa mga infos og mga kaagi sa kinabuhi nga ato ang tabangan sa paghisgot. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Og ingon man sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicine sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag adlaw ubanan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsong na panglawas o likay sa bisag unsang balatian. Ang EXL XL Makabuhay Plus Capsule. Usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang solusyon alang sa simsog o luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit dari sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building 56, Binting Street, Tagbilaran City.
5: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
6: Without you. I'd be lost without you.
5: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana. Rexy!

and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato ng construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra kaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia. Strong sauna.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugon ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dire ko believe.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ilong Ranger?
12: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
11: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
12: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
11: Sipon agad?
12: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
13: Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially.

Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.

0: 50-plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

The new Kiss FM 102.3 Pink Sweat. At my worst. Bring us to 47 after 9 o'clock in the evening. 9:47, that's our Philippine Standard Time. Kamusta mo ang inyong Tuesday night? How's everybody's doing? Okay pa ba tayo sa all right? Uy, marami tayo mga kaibigan pala dito. Nino Nins Lozano. Idol. Dali ah, Idol. Pag-greet ni Marlo Lorete, nagkaunog barbecue diri sa Karawan Daycare. May gabi ha, may gabi. Speaking of barbecue, siyempre, diya sa may Cathy's Special Barbecue. Idol, mga idol na to, diya sa may Cathy's Special Barbecue, no? Idol Lux, kamusta naman? Jonathan Abadingo, shoutout sa Abadingo family sa may Cogon, Prococho. Ninos Barbecue sa may Karawan Daycare, alright? Good evening. Lumanta family sa Buoy, hello! Ayan ha, Lumanta family sa Buoy. Good evening ha. May gabi ka ninyong tanahan. 9:48 oras natin and that's our Philippine Standard Time. Ito, ito simple lang ang pag-uusapan natin. Alam niyo yung kantang babalikan, isang iiwanan. Alam niyo yun? Bakit kaya may mga taong matagal na sila nagsama tapos nagkahiwalay tapos biglang nagkabalikan? Bakit may mga ganon? Pwede bang pakishare nyo sa amin? Pakishare nyo sa atin, sa mga nakikinig sa atin? How does it feels like? Or ano ba ang magiging pakiramdam mo, no? After magkabalikan kayo ng boyfriend or girlfriend mo. Kasi meron akong kausap kanina. Ito, worst talaga yung nangyari sa kanya. Worst yung nangyari sa kanya. Sabi niya, baka gusto mong i-share sa kahanginan tong problema ko. Eh, alam mo naman ako, masyado akong atat, di ba? Eto na, ha? Kaya eto na, pag-uusapan natin. Meron lang akong hindi sinama. Meron lang akong hindi sinama, no, sa kwento niya. Pero, palagay ko, dapat ko nang isama, di ba? Oo, dapat, isama, no, yung kwentong ito para talaga maramdaman natin, no. Pero before that, syempre batiin muna natin si Idol Leo Suico ng PYDO. Ayan, okay? Provincial Youth Development Office. Idol. And sa talagang mga PSF na mga kaibigan natin na nakikinig sa atin ngayon. Mga SGs! Ayan ang mga PSF na mga kaibigan natin. Marami tayong kaibigan. Si Hala, si Agaw-Agaw, Turalba, no? Dapar! Ayan, si Dapar! Mayong gabi eh. And sa mga naka-engage sa atin sa ating Facebook Live, thank you. Okay, thank you sa inyong walang puwas na pagpaminaw. Maraming salamat. Okay, so eto na. Eto na kasi ang nangyari sa kanya. They were boyfriend and girlfriend. Sabihin na natin 5 years. And ang 5 years is hindi biro ah. Alam mo yon, yung pagiging boyfriend and girlfriend nyo for 5 years ay talagang hindi biro. Teka, sino ba to? Salamat Bob, naminaw kami. Naminaw lang, sino to? Ano mo naman? Salamat Bob, naminaw lang. Sabihin nyo yung pangalan nyo naman, mabihira naman to. Ayan, Ate TMA, ayan. Alfred, greet lang daw sa music drummer Raider from Fredo Araiz in Antequera. Okay. Sino ba ito sa... ayun, ha? Basta, naminaw lang daw sila. thank you, ha? Oh,
啊啊，maraming salamat ha. Teka, mamaya ayusin natin yan. Ito na, ito na yung kwento niya kasi. They were boyfriend, no? Sabihin na lang natin mga 5 years na or more. Siyempre, taas-taas na rin yan. And hindi basta-basta yan, di ba? Ando na kasi yung lahat, di ba? Masarap na pagtitiginan, pagmamahalan, parang you're ano na, comfortable to each other na sa ganyang katagal na relasyon. Alam nyo na yung mga sekreto, alam nyo na yung mga bagay na dapat, ha? Mga bagay na pwedeng mag, alam mo yun, dagdag init sa inyong pagmamahalan. Mga bagay na dapat nyong pinangangalagaan, mga bagay na dapat nyong dapat gawin. Diba? Mga bagay na nakalista sa inyong mga things na para sa ikalalambo ng inyong panagsasama. E tapos bigla kayo nagkahiwalay. Bigla sila nagkahiwalay. Eto ngayon. Yung kaibigan ko, hindi nagkaroon ng girlfriend. Pero yung babae, nagkaroon ng boyfriend. At ito pa ang isang masakit. Noong mga panahong hiwalay sila, nagkaroon ng boyfriend ng babae. Nabuntis ito. Di ba, lalong dagdag no, sa problema. Nagkahiwalay na nga kayo. Alam naman natin na merong talagang ang paghihiwalay eh hindi maganda yan, di ba? Oo. Walang naghiwalay na okay. Alam natin yan, walang naghiwalay na okay. Eto ngayon. Nalaman ng lalaki na nabuntis ang babae. At ang masakit pa, tinakbuhan yung babae. Ibig sabihin, nag-disappearing act or naghari Houdini ang lalaking nakabuntis. Sa laktod na pag-istorya, na-disgrasya yung pinagbubuntis ng babae. Eto ngayon. Nagkatagpo ulit sila. Muling nagkatitigan, muling nagkausap. At higit sa lahat, nagkamabutihang palad ulit silang dalawa. So, with that, sabihin na natin, naging sila ulit. Ang tanong ko ngayon, tinanong ko kasi yung lalaki, paano mo natanggap yung ganong klase? Nagkahiwalay kayo, hindi ka nagkaroon ng girlfriend, yung babae, nagkaroon ng boyfriend, nabuntis, iniwan, nadisgrasya yung anak. Eto ka't open arms mong tinanggap muli ang dati mong girlfriend. Sabi niya kasi, mahal ko eh. Yun ang sagot niya. Pero kung ikaw ang tatanungin, sa inyong mga precious opinion, ano ang masasabi niyo tungkol sa sitwasyong iyon? Ha? What can you say about sa nangyari sa kanilang dalawa? Pakishare naman sa amin. Pwede nyo akong matawagan sa 0952-624-8804 kung meron kayong Viber. At syempre pa, kung meron kayong load, 0938-809-2808. Or i-chat nyo na lang sa ating Facebook page. Ito ang programang sumasalamin sa mga buhay natin.
Ito ang programang Kiss Specially For You. Dito lang sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Good evening.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

The new Kiss FM 102.3. Always remember us this way. 18 after 10. 10:18. Bago ako magkape, basahin ko muna tong opinion ng ating kaibigan na si Ronald Tongco. Okay, check muna natin to, sandali ah. Good PM Bob, please ko greet Dalikyat Junction si Jimmy Lin, SD Manny Sakulan. Alright, idol natin to, si SD Manny Sakulan. Oh, salamat Bob, naminaw lang. Ayan, si Madam Tammy A. Okay, so yung mga nag-text sa atin, ano. Thank you. Okay, again, pwede kayong makasalmot, no? Sa ating Viber, 0952-624-8804 or sa ating Facebook Live. Ayan, ha? Ito na, yung sabi ni Ronald Tongco. Sabi ni Ronald Tongco, maayong gabi, Sir Bob, may 2 cents sa imong pangutana. 2 cents, ha? Oh, US. 2 cents, okay? Sa imong pangutana. Ang pinakamahalagang tanong ay hindi lang mahal mo pa ba siya, kundi pati handa ka bang tanggapin ang anak bilang bahagi ng buhay niyo? Unfortunately, yung anak is nakuha, no? Okay? Nagbago na ba kayong pareho mula noong naghiwalay kayo? May mga changes siguro sa part ng lalaki. I don't know about the girl, ha? I don't know about the girl. Sa part ng lalaki, may changes, di ba? Kasi meron ng agam-agam yan, eh. One good thing, hindi siguro nawala sa kanya yung pagmamahal. Changes, there is. Meron, syempre. Araw-araw, everyday, may mga changes naman talaga nangyayari sa buhay natin. Pero yung pagmamahal siguro, wala. No? Nabawasan o nadagdagan? I don't think so. Kasi nandun pa rin yung pagmamahal. Okay? Nagbago na ba kayong pareho mula nung naghiwalay kayo? Okay? May tiwala at respeto ba na pwedeng pagbuuan ng panibagong relasyon? They were okay now. Diba? Oo. Mamit daddy na tawag nila eh. Mamit daddy na tawag. Diba? Oo. So, isipin mo na lang yun. Diba? So, I think they were okay. Oo. May tiwala at respeto pa ba na pwedeng pagbuuan ng panibagong relasyon? The mere fact na nagkainlaban sila ulit siguro is malamang hindi na 100% pero nandun pa rin yung tiwala. Oo, hindi na 100%. Unlike siguro before nung hindi pa sila nagkahiwalay, talagang 100% yung tiwala, di ba? Bumabalik pa siya dahil mahal ka niya or dahil kailangan ka niya? Yan ang malaking tanong. Yan ang malaking tanong kasi yung kausap ko nagsusustento. Nagbibigay ng pera. Oo. Sad to say, may mga tao talagang hooker, di ba? Oo, etong babae, kasi nagkukwento siya na may hinihingi, binibigyan niya, yung mga ganun. So, siguro hindi natin masisisi na yung lalaki kung bakit siya nagbibigay kasi kagustuhan niya naman. Mahirap sagutin to, ha? Bumabalik ba siya dahil mahal ka niya or dahil kailangan ka niya? Yun. Pero nagbibigay siya. Kung ako mismo ang nasa sitwasyong ito, magandang pag-isipan ng desisyon ng hindi lang dahil sa nararamdaman, kundi pati sa pangmatagalang epekto sa inyong lahat, lalo na sa bata. Thanks and more power, Kiss FM lang ang sakalam. Oh, ang pinakamahirap ng tanong is bumabalik ba siya? Ha? Bumabalik ba siya dahil mahal ka niya o dahil kailangan? Oh, itong kakilala ko parang ano ba? Kasi kung ano sabihin, bigay eh. Oo, parang
Ha? Oo, eh, hindi natin masisisi, no? Siguro, all out pa rin siya sa pagmamahal doon sa babae. Pero itong babae, hanggang ngayon, eh, alam mo yun, parang ang lakas mang hook-hook. Sad to say, kaibigan ko siya pero hindi ko siya ma-advise na tigil mo na kasi wala tayong magagawa. Kung mahal ng isang tao yan, kahit anong advices pa ang ibigay mo dyan, wala rin mangyayari sa'yo. Okay! Magkakapi muna ako, ha. Padlayan lang sa inyong mga komento. Pwede nyo itouch sa akin, syempre pa, Facebook Live natin. Or pwede nyo akong tawagan sa Viber 0952-624-8804 o kaya sa ating message center na 0938-809-2808. Back with more, Rihanna. Programa ang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. Just to

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You. Especially.

The New Kiss FM 102.3. Akin ka na lang. Para bang I'm asking the Lord to give you, no? Sana wala na akong kahati sa'yo. Yung tipong ikaw, I've been dreaming of you ever since. Di ba? Yung mga ganun. And I keep praying every night. Not just every night, but of course, sabihin na natin 24/7. No? So talagang pinapanalangin ko sa may kapal na sana ay maging aking kanalang forever. Ang sarap ng ganun. Ang sarap ng ganun. Pero somewhere along the way, di ba? Somewhere along the way, kung sino pa yung marunong magmahal, yung pa rin ang nagiging biktima. Di ba? Nagiging biktima. Kung sino yung marunong magmahal, yung pa ang nagiging biktima. Minsan na paglalaruan. Minsan naman alam mo yun, inaabuso, di ba? Oo. Kaya ganun. Ang follow-up pala ni Ronald Tongko, sabi niya, if that's the case, Sir Bob, nakakaingit ng kaibigan mo kasi he found the one. His destiny. Ito ang tanong kasi natin, ha? Alam mo, in spite of the fact na nangyari sa kanila, no? In spite of the fact na nangyari sa kanila, here they are, playing sweet music again. Pero, yung mahirap na tanong mo, yun pa rin ang pwedeng maging babag. Maging babag, paring ano, Ronald, no? Yung tanong mong sabi mo na, bumalik ba siya dahil mahal ka niya, or dahil kailangan ka niya? Something for him to establish. Bakit ba bumalik tong babae na to? Sa lahat ng mga nangyari sa amin, iniwan ako, hindi ako nag-girlfriend, eto siya. Right after we parted ways, nag-boyfriend, nabuntis, iniwan. Pero ako, eto, open arms. Tanggap ko siya. Ang tanong, bumalik ba siya dahil mahal niya ako or dahil kailangan niya ako? Kasi when we talk about mahal, talagang no hesitation. There will be no boundaries about it. Diba? Dapat all throughout. Yung pagmamahal nandun. Ito, isa naman ang nag-contradict. Bumalik ba siya dahil may mga kailangan siya? Financially, number one. Emotionally, pwede. Pero number one is financially. Kasi, imaginein mo, di ba? Hindi pa man kayo kasal, problema ng pamilya nyo. Sinasali ka na. Although, okay lang na isali ka, pero not to the extent na halos sa'yo na lang hingin lahat, di ba? Kaya ako nasasabi to kasi kinaikwento niya sa akin. Kinaikwento ng lalaki sa akin. Na ultimo, ganito, ganyan. Baka sabihin na lang natin ding na wala din talaga yung pamilya ng babae. Diba? At hindi rin naman din masamang tumulong kung meron kang maitutulong. Diba? So yun pa rin ang malaking tanong. Bumalik ba siya dahil mahal ka niya or kailangan ka niya? Diba? Yun. Tapos sabi ni Ronald Tongko, pero we could be wrong. Pag nangyari yun, pakisabi i-reply niya yung tanong mo a few weeks ago. About binigay ang lahat pero iniwan pa rin. Diba? Yun ang mga bagay na dapat nating pakaabangan sa mga darating na panahon. Let's see. Diba? Pero they are playing sweet music together. Maganda yung ano, relasyon nila ngayon. Siguro, napagtanto na rin ng babae na, aba, bibihira ang lalaking ganito na iniwan ko na, nagpabuntis na ako sa iba, na miscarriage lang, eto, tinanggap pa rin ako. In spite of the facts sa nangyari sa akin, eto pa rin siya. Talagang kakaiba yung mga ganyan. I'm talking about the guy, ha? Pero sa part naman ng babae, malamang magiging oportunista yon. Kasi nalagay sa isip niya, natanggap ako kahit may nangyari na sa amin. Kahit nagkaroon na ako ng miscarriage sa buhay ko, eto pa rin siya, tanggap ako. Mangyayari niyan, magiging advantage sa kanya yon. Kasi baka iniisip niya na pwede niyang gawin ulit-ulit ng ulit.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour. KISS FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.

0: The New Kiss FM 102.3 is 5:31 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, and later on, ang atong Kiss FM weather update today. And also, ang atong health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay. At ang ikanong tataon, mga ka-Kiss, is Wednesday. Today is July 1. Is a charter day of Tagbilaran City. I think walay trabaho rong adlawa sa Tagbilaran City lang. And yes, itong i-check niya mga kakisa kung kinsay first, second, and nga og mananaog nga mutya sa Tagbilaran 2026 mga kakis. Yes, tangi karon tataod. And kato mga kakis na to diha, nga nakatune in, karon sit back, relax, and enjoy the music. And walay trabaho sa Tagbilaran City, walay klase. So, relax na itong ubang mga estudyante. Pero itong mga estudyante karon sa mga kalungsuran, doon ay trabaho, doon ay klase, and padayon sila sa ilang mga buluhaton, matag-adlaw. Good morning sa itong mga teachers, itong mga ma'am, mga sir, itong mga estudyante, itong mga workers, itong mga drivers nga sa iyo kayo ng biyahe karong mga orasa, mga kakis. Amping kanunay, and exercise, and take vitamins every day. Take your maintenance. Unsa man ang mga maintenance ninyo, ayo ilaktaw na. Yes, dapat ilabi na sa kanang mga naay mga high blood. Dapat usay giingon sa doctor, sundan na siya mga kids para safety ta kanunay. Yes, and layo ta sa mga sakit-sakit. And exercise pinaka nindot nga paagi og kaon tag mga healthy food. And dili ta more on mga processed food, di ba? Likaya na to na. Yes, a friendly reminder, mga ka-Kiss, from Cyrus the Virus from Kiss FM family. Yes, and we'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss FM, Kiss Pandesal.
1: Cheers sa barkada nating
2: night shift,
1: OT,
2: breadwinner.
1: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.

Alberto Netlaos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Every day, okay gid kaayo ko. Permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay da yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita? Din yun, agid ko. Sa MX3, din ko believe!

0: Kiss FM 102.3 is 5:43 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, congratulations sa atong mutya sa Tagbilaran 2026 Top 5, mga ka-Kiss. Ang atong fourth runner-up nga si Kathleen Siason and third runner-up nga si Chana Shenide Sadler. And second runner-up is si Sean Angelica Daniel Bahaw. Yes, and atong first runner-up, ana mga ka-Kiss, and si Susana B. Leffler. Yes, mo na atong first runner-up. And congratulations sa atong mutya sa Tagbilaran 2026, si Larsine Grace Jensen. Yes, congratulations. I think from Kogon si Larsine Grace. Congratulations. And sa tanang mga top 5 sa mutya sa Tagbilaran 2026, mga ka-Kiss. Yes, and good morning sa atong mga ka-Kissad na minaw karon diha. May papaminaw dahil sa tara mga naka-Facebook Live garong mga orasa. Yes, may papaminaw atong mga ka-Kiss na ito diha. Ma'am Nita Valderosa Dors Caloyong, good morning. May pagpamahaw sa tara mga pinalanggang listeners na ito na minaw karong mga orasa. And it's 5:45 in the morning. Ato i-check karon mga ka-Kiss ha, kung atong latest weather update today. And also good morning sa tanang mga ka-Kiss na to nga naminaw karon diha, may pagpamahaw di ay sa tanan. And sa tanang mga nag-andam ba sila mga pamahaw karon? Nag-andam sila mga breakfast. Good morning yung tanan karon pa ng mata ang uban. Yes, is July 1 mga ka-Kiss. Is start of the day, is start of the new month, bagong buwan na sad, bagong sapalaran na sad, yes, month of July. Yes, mo na igingon sa uban sa mga posts, July, please be good to me. Yes, good morning sa ato mga ka-Kiss din, naminaw sad karon diha sa South Cebu, ato mga pinalagang listeners sa diha sa La Arena, Siquijor, sa tanang mga silingan ng mga probinsya na ito diri sa Visayas, mga ka-Kiss. Good morning, yun taran. And may pagpamahaw sa tanang mga Pilipino nga namahaw karong mga orasa. Yes, it's 5:46 in the morning. Ikembot mo, Baby Dolls on KISS FM, mga ka-Kiss.
1: KISS Pandesal.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
3: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Mahayol ko.
2: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
3: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imang kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
2: Ay, naku, yung kay kausaban, nakpesting yun ako, ah. Wag na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty, nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayok sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulbaan yun kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explicar sa doktor, nawa gid kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na matay ka ugalingon nga is small task lang.
3: Mahayon niya ay ma, mahayon ka ay nga maulang imo nga sinati.
2: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
3: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita?
5: Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Planular.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of Planular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, dagkap ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Murag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, darigyo ko believe.
13: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
14: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
15: DJX 500.
16: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
17: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
16: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
17: Okay.
15: DTX 500.
16: Subukan nyo ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
15: DTX 500.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Pipila na lang nga charsier ang nabili din sa Bohol.
1: atong ambingan ang kinabuhi sa Tarsier nga naagiatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang Tarsier, pareho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.
19: Love your Tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.
20: The angel of the Lord declared unto Mary,
21: and she conceived by the Holy Spirit.
20: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
20: Behold, the handmaid of the Lord.
21: Be done unto me according to your word.
20: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
20: And the Word was made flesh
21: and dwelt among us.
20: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
20: Pray for us, the Holy Mother of God,
21: that we may be made worthy of the promises of Christ.
20: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
21: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 6:03 in the morning, mga ka-Kiss Baby Dolls. Kembot mo. Sa tanang mga nag-kembot na ito, diha. Good morning, yung tanan. Bango na. Katong mga karoon pa ng mata, diha. Alam pa, dali na mo, diha. Karoon, di mo malate. Oh, pero ayun po nang grabe ka, dali, ha? Kaya hindi na dyan ka mag-andam sa inyong mga kundi, malimta na ganyan ninyo. Tapos sobras ka, dali. Dugay ni mata, kaya di sa akin kagabi eh. Di sa akin ng wak-wak kagabi eh. Good morning sa tanang mga ka-kiss na ito, diha. Itong mga kalungsuran, diha. Karoon nga, nagklase, trabaho. Padayon sa ilang mga bulaton, managadlaw. Atong Taglaran City karon nag-celebrate silang Charter Day. And congratulations once again sa atong mga winners, sa top 5 winners sa Mutya sa Taglaran 2026. At ang ikaroon tataon sa HNU Breakfast News, mga nagbagang mga balita o mga latest news update sa atong weather, mga kakiss. Ikembot mo, Baby Dolls on Kiss FM.

0: The New Kiss FM 102.3 is 6:07 in the morning. Atong paminawon karon si Doc Glenn ang atong health tips karong adlaw, July 1, 2026 sa iyang health tips sa ilang EXL Makabuhay Health Hour, mga ka-kiss.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang araw Pilipinas at isang masiglang pagbati sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig. And welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up Doc? Ang inyong laging paboritong tambayan para sa kalusugan at kasiyahan. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health buddy na laging nandito upang maghatid po ng mga good vibes, helpful tips at abot-kayang health solutions. Sa araw na ito, ating pag-uusapan ang mga importanteng tips para sa mas malusog at mas masayang pamumuhay. And today we're going to talk about na isa sa health condition ng karamihan sa buong mundo. And of course, sa buong Pilipinas, kasabay ang pagsuporta ng kampanya sa Department of Health, ang National Sudden Cardiac Arrest Awareness Month. Ano nga ba ito? Ano po ba ang mga sintomas na dapat po natin babantayan? Treatment and protocols? Paano po natin maiiwasan at mai-manage? Wellness management na pwede po natin gawin para matulungan ang ating katawan na labanan ng ganitong klaseng uri ng kondisyon? At syempre, tatalakayin din natin kung paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products sa mga ganitong klaseng uri po ng problema. Ang Sudden Cardiac Arrest or SCA ay isang malubhang medical na emergency na kung saan ay biglaang humihinto ang pagtibok po ng puso. Hindi po ito gradual o dahan-dahan. Ito ay instant shutdown ng electrical system ng puso. Sa loob po lang ng ilang segundo, no, nawawalan po ng malay ang tao kung walang CPR or defibrillation na pwedeng ikamatay ito sa loob po ng ilang minuto. Ang puso ay may sarili pong electrical control system na nagko-coordinate sa bawat tibok po nito. Kapag nagkakaroon po ng abnormal electrical impulse, bumabagal o tuluyang humihinto ang pumping ng dugo. At kapag walang dugong umaabot sa utak o vital organs, life ends instantly. Well, we're going to talk about the facts about the sudden cardiac arrest. According to the World Heart Federation, halos 70% ng cardiac deaths sa buong mundo ay dahil po sa tinatawag po nating SCA. Now, you know po mga kamakabuhay, majority, no, kumbaga kung titingnan natin, 70% ay nagkakaroon po ng sudden cardiac arrest yung mga taong namamatay, hindi lamang dito sa Pilipinas, but sa buong mundo. Sa Pilipinas po mga kamakabuhay, tinatayang isa sa bawat tatlong cardiac deaths ay biglaan, walang warning sign po mga kamakabuhay. Every minute na lumilipas na walang CPR, bumababa po ng 10% ang chance na mabuhay po ang pasyente. Kapag na-revive naman sa loob po ng first 4 minutes, mataas po ang survival rate po nitong pasyente nito. Pero lagpas dito, mataas po ang risk ng brain damage. Ang nakakagulat po mga kamakabuhay, marami sa mga biktima ay walang history sa heart disease. Kaya tinatawag itong great imitator at silent killer. May naalala ko mga kamakabuhay, no, friends of friends, na yung tipong nagja-jogging lang at nagbabasketball, no, at biglang umupo, ayun, inatake na po mga kamakabuhay. Yun yung tinatawag nating sudden cardiac arrest. Now, to give you some background about how the heart works, no, ang puso ay parang electrical pump po mga kamakabuhay. May sinus node, natural pacemaker, na nag-generate po ng electrical impulses para itulak ang dugo palabas sa bawat tibok. Kapag ito ay naputol o nagka-problema sa conduction, ang puso ay nagkakaroon po ng abnormal rhythm or nagkakaroon ng arrhythmia, no, at dito nagsisimula yung tinatawag nating sudden cardiac arrest. Ang dalawang dangerous rhythm na madalas na nagdudulot po ng cardiac arrest ay ang ventricular fibrillation or VF, magulong pagkurap po ng lower chambers po ng puso. Hindi po ito nakakabuga ng dugo, no? At ang pangalawa naman, itong tinatawag nating ventricular tachycardia or VT, o sobrang bilis naman po ng tibok hanggang nawawalan po ng epektibong pumping.

0: puso ay lumalaki, umihina, no? Dilated o hypertrophic, no, ang tawag po nito. Mahina po ang contraction, madaling nagkakaroon po ng irregular rhythm. Pang-apat naman, itong tinatawag nating heart valve disease. Kung may sira o leak ang valvula, nababago ang pressure sa loob po ng puso. Nagdudulot po ito ng stress at arrhythmia. Panglima naman, ang congenital imbalances. Kakulangan sa potassium, posible yun, magnesium, or calcium man lang, ay naapektuhan po ito sa electrical activity po ng puso. Pang-pito, ang pag-abuso sa paggamit po ng alcoholic drinks and even ang paggamit po ng mga illegal na droga. Stimulants tulad po ng cocaine, methyl, or sobrang alak ay pwede magdudulot po ng sudden arrhythmia. No? Pang-walo, severe emotions at physical stress. Ang bigla ang bugso po ng adrenaline or cortisol ay pwedeng magpapalala po sa heart rhythm problem. Pang-siyam naman ay ang tinatawag nating uncontrolled hypertension at pati na rin ang diabetes. This is belong with the metabolic syndromes. Ang matagal na mataas po na presyon at asukal po ng dugo ay unti-unting sumisira po sa arteries at heart muscle na nagiging trigger po ng electrical failure. Mag-break lang muna po tayo ng sandali para sa konting paalala ng ating programa. Kaya stay tuned!
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee. Coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa mga kaka-tune in lang, welcome po again sa inyong pinaka-paboritong programa at diretso po tayo sa ating continuous topic.
5: What's up, Doc?
0: Now, kung kapag meron kang ganitong klaseng uri po ng karamdaman, inakailangan tandaan po natin ang mga panatandaan at mga sintomas or tinatawag nating sign and symptoms. Madalas wala po itong babala po mga kamakabuhay, pero may mga iilang pasyente, may mga pangunahing sinyales katulad ng pagkakaroon ng paninikip o pananakit po ng dibdib, palpitation o mabilis sa tibok ng puso, panghihina o pagkahilo, hirap na huminga, pagkawala po ng malay, fainting or pag-collapse. No? Kapag dumating po ang cardiac arrest mismo, bigla ang nawawalan po ng malay po ang pasyente. Walang pulso, walang paghinga, matigas o malamig ang katawan pagkatapos ng ilang minuto. Ito ay pinaka-critical window po mga kamakabuhay, especially within the first 4-6 minutes, dapat may CPR or AED intervention kaagad. Kung hindi, maaaring magkakaroon po talaga ng brain death. So when it comes to the complication, kung hindi naagapan, pwedeng magkaroon po ito ng permanenteng brain damage sa patient. Dahil walang oxygen supply sa utak, no? Makakaranas siya ng comatose or vegetative state, buhay na walang kamalayan o parang tipong yung gulay na po yung katawan, no? Multiple organs failure dahil walang circulation po ng dugo. Magkakaroon po ng sudden death, no? Kung hindi agad ma-revive, no? And even heart failure. Sa mga nakaligtas man, posibleng humina po ang pumping function. Kaya napakahalaga ang agarang tulong at post-recovery care, no? Importante po ang immediate response, no? Emergency response. Tawag agad ng tulong sa 911 or emergency hotline, no? Checking breath at pulse, no? Simulan ka agad ang CPR, push hard, push fast sa gitna po ng dibdib. Importante po talaga na isa sa pamilya po ninyo marunong mag-perform po ng CPR. Gamitin po ang AED kung meron po kayo, yung tinatawag po nating automated external defibrillator kung available naman po mga kamakabuhay as I mentioned earlier. Ito yung nagbabalik po sa normal rhythm. Transport to hospital para advanced life support, no? And of course, hospital treatment, defibrillation and cardiac monitoring, medication, cardiac catheterization or bypass kung may blockage, implantable cardioverter defibrillator or ICD para sa mga high-risk patients. Sa naturopathic and integrative medicine, hindi lang sintomas ang tinitingnan po nito, pati ang lifestyle, nutrition, stress, at emotional health. Ang layunin po lagi natin dito ay maibalik po ang balanse ng katawan at maiwasan ang muling pag-atake. Una po dyan, kailangan tutukan po natin ang nutrition therapy. Ang pagkain ay gamot. Para sa puso, ang dapat natin i-prioritize ay ang katulad po ng whole grains like oats, quinoa, brown rice, no? Makakatulong ito sa pagpapababa po ng kolesterol kung sakasakaling imbalances po ang kolesterol level po ninyo. Fruits and vegetables, matataas po sa antioxidant, vitamins and even mataas sa fiber, no? Isda na mataas po sa omega-3 tulad po ng sardines, tuna, mackerel at salmon, no? Healthy fats like coconut oil, olive oil or avocado. Limit salt and sugar, iwasan ang mga processed food at soft drinks. And of course, juice therapy with a combination of the heart healthy beverages like green heart cleanser juice, no? Una dyan.

0: mga ingredients na pwede nyo pong i-take note po mga kamakabuhay, katulad po ng cucumber, green apple, limang malunggay leaves, lemon, and small piece of ginger, no? So i-juice po ang lahat ng yan, inumin po every morning. Nililinisan po nito ang ugat at nagpapaganda po ito sa oxygen flow, or even ang paggamit po yung tinatawag po nating artery detox drink, no? Which is the ingredients like apple cider vinegar, calamansi juice, honey, and some of lukewarm water. Walang benefits po nito, nakakabawas po ito sa cholesterol deposits at arteries, no? And even you can use also anti-stress heart smoothie, like you can use banana, no, turmeric, low fat milk at cinnamon, no. Nakakapagkalma po ito ng puso at binabawasan po nito ang stress hormones. And of course, don't forget sa lifestyle and stress management. Matulog po ng sapat at least 7 to 8 hours para makabawi po ang puso. Mag-ehersisyo, 30 minutes walking or light exercise daily. Huminga ng malalim at mag-relax, no, o yung tinatawag natin deep breathing exercise. Or you can do also meditation and yoga. Iwasan po ang galit o sobrang galit ha, at sobrang stress. Ang adrenaline surge ay pwedeng mag-trigger po ng arrhythmia. And of course, panatiling positibo ang outlook po sa buhay. Laging maging positibo sa araw-araw, although despite of your problems and your stress. Tandaan, a calm heart beats stronger than an anxious one. And of course, don't forget also mind-body-spirit connection. Kung malusog ka, mas malayo ang mararating mo. Kaya magpasalamat sa araw-araw na pagkakataon upang maging mas maayos at mas maging malakas po tayo. Kaya laging tandaan, stay healthy, stay inspired at huwag kalimutan magdasal. God bless us all, magandang buhay, magandang kalusugan, makabuhay day para sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Kiss Pandesal.

The new Kiss FM 102.3 is 6:26 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, they hi day to Bro Midwin Inting diha sa mga Inting family diha sa mga SPC. And sa tanang mga taga-Kandait, Dampas, mga ka-Kiss. Good morning to Lord Saranilo from Lobok, Bohol. And also to Fel Borja and to Maria Imelda Gipayo. Good morning to Bing Cebuano, to Erwin Sage. Good morning sa tanang mga viewers and listeners worldwide nga naka-tune in sa Kiss FM. Good morning sa tanang mga namahaw karon diha ato mga drivers. Good morning sa ato mga security guard on duty ato mga frontliners nga duty karong mga orasa nga nagtrabaho karong mga orasa. Good morning yung tanang diha may pagpamahaw and kumusta inyong adlaw mga ka-Kiss ha? Kumusta inyong Wednesday diha? Kumusta inyong bagong adlaw sa buwan sa Hulyo. Yes, mga ka-Kiss. And good morning sa ato mga listeners sa Daminaw karon diha sa Dumaguete City. And also sa tanang mga ka-Kiss na to diha Daminaw pod sa yes, sa may Oslo, Cebu ato mga ka-Kiss diha sa Bato, Cebu and diha sa part sa may Mualbual nga naminaw sad karon diha naka Kiss FM karong mga orasa. Good morning sa ato mga Cebuano friends, mga Cebuano people diha nga naka-tune in karong mga orasa. At sa tanang mga taga Dells Eatery diha, good morning yun tanan sa tanang mga staff na diha sa Dells Eatery, mga guwapang mga staff diha, mga guwapong staff. Good morning yun tanan, may pagpaminaw and may pagkanamandam sa yung mga serve diha nga pamahaw. Yes, and sa tanang mga naminaw po nato diha karon, good morning sa ato mga pinalangkang listeners diha sa Shopper Smart Justicore Building and sa tanang mga taga Tutulan Isdaan. Yes, ato mga kakisa diha sa Causeway Market and also diri sa may Kogon Terminal, Kogon Public Market. May pagpaminaw niyon tanan diha. And also to all our friends nga naminaw sad karon diha sa Dao Central Market. Yes, may papaminaw niyon tanan diha ato mga pinalanggang kakis. Nga naminaw always Kiss FM, mayong pagpaminaw diha sa tanang mga restaurant diha sulod sa may Dao Integrated Bus Terminal. Mayong pagpaminaw sa inyong tanan diha, good morning. And ato mga kakis po diha, ato mga restaurant diha sulod sa Dao Central Market. Sa tanang mga namahaw karon diha, good morning. And may pagpahiluna diha sa ato mga estudyante karong mga orasa diha sa mga kalungsuran nga dunay mga klase karong mga orasa, mga karong adlawa. Yes, kay ang Tagbilaran City ra may holiday karon sa celebration sa Charter Day. So ang Bohol Day karon pang July 22 ang Bohol Day. So sa tanang mga ka-Kiss nato diha nga naminaw karon, good morning and may pagpamahaw diay. Here's something from Lord Saranilo from Lobok, Bohol. Our Kiss Loud and local featured artist of the hour entitled Born to Work on Kiss FM.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: makatilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian. Give us this day our daily bread.
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mao ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.

0: The New Kiss FM 102.3, 644 in the morning. Mga kakis, natangay ka rin tataon ha. Itong mga latest news update sa HNU Breakfast News on a Wednesday, mga kakis, July 1. Yes, good morning sa itong mga kakis. Ang aminaw ko rin to Jonathan Abadingo, watching from Cogon, Purok Ocho, Tagbilaran City. And sa tanang mga Abadingo families, sa tanang mga parking boys, attendant diha sa City Square. Yan aminaw ko rin mga orasa. Good morning, yung tanan. And may pagpamahaw sa ato mga kakis na ito diha karoon nga na minaw karoon mga orasa. It's a Kiss Pandesal, 6:45 in the morning, mga kakis.
1: Kiss Pandesal.

0: Additionally, the chairs for the Senator Judges, Prosecution Panel, and Defense Team have been prepared, while the witness stand has also been installed. Gachalian said that the representatives from the prosecution and defense are expected to inspect their assigned rooms during the week, while Senate remains under heightened security, although restrictions have been relaxed to allow visitors inside the premises. In the international scene, up to six people have died after a shooting at a welfare center in Germany. The shooting took place 12:10 p.m. local time in the western part of Hamburg. Now, according to police, four women and two men, all adults, were among the deceased. One of the victims died while being treated to the hospital. At this time, authorities have not yet determined the motive of the for the shooting. Latest talakats panahon gikan ni Leonard Samar sa Pag-asa.
1: Maayong buntag, ani akining pinakauli kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure area nga padayon nato nga gibantayan nga nasa west southwest of Bataan, nabidevelop kini into tropical depression nga gigamdan og tropical depression nga si Andre. Sa mga alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa among tropical depression nga si Andre gibanabana kini basis tanang available nga madita, anaa kini mahimutang sa 115 km west southwest of Abukay, Bataan, o anaa kini sa coordinate na 14.5 degrees north, 119.4 degrees east. Samtang nagdala kinisangin nga doon nagikuskon ng kamat nga doon nasa 45 kung ito matak-tak na doon sa sentro, o doon na kinigastinis o mga paghurusangin ng kamat nga doon nasa 55 kung ito matak-tak na. O kini nagayrog sa direksyon northwestward or amihanang kasagpan nga doon nagikuskon sa paghirog 25 kung ito matak-tak na. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Western Visayas, Negros Island region, Central Visayas, ingon mo sa din hiya sa itong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran o takmian sa Tagmilaran, lakip na sa Bangsambonga Peninsula, BERMM or BARM, ug lakip na sa ang Race of Mimaropa, Lanao del Norte, Misamis Oriental, ug lakip na sa ang Misamis Occidental. Kaning lugar karong adlaw, makasinating madagumon nga kalangitan ug may katag nga mapagulan ug mga panopakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa habagatang sagpan ug pengon ngadto sa habagatang silangan nga mao imong pasalabi sa western section sa Luzon. Samtang kadagatan usab ni mga lugar kasarangan ug ngadto na sa pagkaba loron. Samtang subang bahin, mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan o ngato na sa batang silangan nga maoy mong pagsulabi sa Tibok Kabisayan, lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol o ingon masab din itong napita sa Mindanao. Samtang karagatan, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalot. Din sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25 patas ngato na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, may sidlak sa may alas 5:26 sa kabuntagon o musalop-sopkin sa may LSI City sa Kaponon. Din nila lang kutub, kinilagikan sa Diyos ni Pag-asa, Albuquerque, Borre de Station, Gerardo Samar, Mayong Buntag.
0: And so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University. It is now 7:05 on KISS FM.
2: Come with me. Join us on July 17 and 18 for the first Grand Alumni Homecoming.
3: And of course, the reunion of the DWCHNU Alumni Nurses. See

0: May kalimot mga produkto sa EXL Magkabuhay na karong mapalit sa mga suking butika at dirisan sa itong radio station sa KIS 1023 Binting Street, Tagbilaran City, ang all-in-one skincare oil. Produkto sa EXL Magkabuhay.
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!

0: Balikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itangyay sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
1: Igala, may buntag. Kinainosab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa ato ang DYRD. Breakfast News. Sa tungkani sa may tinguha sa Island City Mall. Hinikay o gandam sa mga gisaligan tighipo sa mga balita. Ika sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang Fred Mo Forever.
2: O kinisigli or kolyo, ang Fred Mo Forever.
1: Ang mga tod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Dakbayan sa Tagbilaran mga sa ulo karong adlawa sa ika 60 nga charter days samtang Y klase o ga trabaho sa Dakbayan tungod kay special non-working holiday.
2: Mutya sa Kogon nga si Larsini Grace Jensen gikoronahan isip mutya sa Tagbilaran 2026 ato sa Coronation Night kagabi.
1: Gusto ni Gov Ari sumintano inspeksyonon ang mga proyekto sa di pa gani i-turn over human sa kontrobersyal nga pagkadaot sa irrigation canal sa Mabini.
2: Mga barangay sa Bohol gimanduan nga magmugna og barangay epidemiology and surveillance unit aron mapalig-on ang pagtaho, pagmonitor o pagtubag sa mga sakit.
1: Gidaig sa publiko ang V-hire driver nga nakaluwas kini sa 17 kapasahero dito sa Batuan, Bisantodog, Atakis, Kasing-Kasing.
2: Sa atong police report, patay ang usa ka 3-anyos nga bata samtang tolo ang naangol sa sunog sa Isla House sa Talibon.
1: Nangaangol ang duha ka driver sa motorsiklo human nagsungag. Yes, Barangay Bool.
2: Sa balitang regional, kani Vice Mayor sa Abuyog, Leyte og anak ni ini patay na nakitaan sa Mayorga, Leyte.
1: Samtang sa kauluhan, ang Senado andam

0: Bukabaka ang target na itanom sa mga coastal barangay sa Dakbayan. Lakip sa usang katuig nga selebrasyon hangtod Hunyo 30, 2017, ang mga volunteerism o community service activities, recognition programs, cultural performances, heritage exhibits, educational activities, ug uban pagalihugan nga magpasundayag sa kasaysayan, kultura o mga kalampusan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Maghimo usab og salo-salo sa mga opisyal og kawani sa City Hall. Nahimong Chartered City ang Tagbilaran City. Pinagi sa Republic Act No. 4660 nga gipirmahan niya itong Hunyo 18, 1966. Diin giila kini matagtuig isip usa ka special non-working holiday sa Dakbayan base sa Republic Act No. 8267. Tugod dini, walay klase o wala sa trabaho mga ansya sa gobyerno karong adlaw ang maong lakang nagtumo sa paghatag og panahon sa mga residente sa pag-apil sa mga kaliukan o sa pagtanaw sa kasaysayan sa Dakbayan. Gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning, Enriqueta Linugao. Nagtanaw gikan sa Rosaryuhan, Batuan, Bohol. Marific Marinas, nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Norma Daral, nagtanaw po. Usab si Rolando Minyon. Maria Fe Mokada Malimot is watching. Biti Humawid, nagtanaw po ka na ito karon. Samtang sa laingbahin, mutya sa Kugon, Larsini Grace Jensen. Gikurunahan isip mutya sa Tagbilaran 2026. Ato sa Coronation Night, kagabi. Ano pa minaw ng report ni Zara Arcayana?
2: Our Mutia sa Tagbilaran 2026 first runner-up is Mutia number 15, Kapawan!
3: And that means our new Mutia sa Tagbilaran 2026 is Mutia number 4!
4: Si Larsin Grace Orin Jensen nga nagrepresentara sa Barangay Kogon ang gikoronahan isip mutya sa Tagbilaran 2026 sa Grand Coronation Night nga gipahigayon kagabi Hunyo 30 sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Mihakot usab og 7 ka awards si Jensen: Best in Production Number, Best in Gown, Miss Globe, Miss Save and Earn, gipasidunggan usab siya nga Miss Photogenic, Miss Ibex Ambassador og Miss Bohol Tropics Award. Ang mga nakaronahan usab nga mananaog mao sila si Shoshana Leffler sa Kabawan, ang first runner-up, second runner-up Shian Angelica Bahaw sa Poblacion 2, third runner-up China Shinaid Sadler sa Dampas, o fourth runner-up Kathleen Faith Siason sa Buoy. Gipasundayag sa mga kandidata ang ilang katahom, kaalam o advokasya sa mga kandidata gikan sa 15 ka mga barangay sa syudad. Ang mutya sa Tagbilaran nga usa ka highlight sa Saulog Tagbilaran Celebration na puno sa makapaukyab nga mga pasundayag, makabungog nga abiba sa mga dumadapig o makalipay nga mga takna tungod kay ang maong kalihukan nagdala og dakong garbo og hudyaka sa komunidad. Mapasalamaton si Mayor Jane Yap, ang chairwoman sa mutya sa Tagbilaran 2026, sa tanan nga mga misuporta nga nahimong malampuson. Ang indigay din iyang giingon nga ang mutya sa Tagbilaran dili lamang kompetisyon sa katahom, kundi usa-usab ka selebrasyon sa talento, liderato o potensyal sa mga kabatanunan sa Dakbayan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Bayintiuno minutos pasado alas 7 diri sa tunga DYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube si John Tisoy diha sa Batasan Hills sa Quezon City. Nangumusta sa siyang mama diha sa Dampas. Si Ramil Vizira diha sa Badjang, Valencia. Sa mga adunay Smart TV, i-like ang DYRD kasaligan diha sa mga Smart TV. Radyo na, TV pa! Gusto ni Gov. Aris sumintano, inspeksyonon una ang mga proyekto sa di pa kini-turnover human sa kontrobersyal nga pagkadaot sa irrigation canal sa lungsod sa Mabini. Kompletong detalye alagad Alin Duidora.
6: Gisugyot ni Gobernador Ari Sumintado ang pagmugna og balaod nun aron maapil ang Kapitolyo sa inspeksyon sa mga proyekto sa dili pa kiniformal nga i-turnover. Ang maong sugyot mitubaw human sa kontrobersyal nga naglambigit sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project nga nagviral sa social media ang video nga nagpakita sa pagadaot sa mga bahin sa lateral canals bisan pa og bag-o pa lang kini giturnover ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyang pagbisita sa Bohol ni atong Hunyo 22. Gipasabot sa gobernador nga kung maapil ang provincial government sa inspeksyon sa mga proyekto sa wala pa ang turnover, masayong mamatikdan ang posibleng mga depekto o masiguro nga ang gobyerno o ang publiko makadawat o mga imprasakturang haom o ligon.
7: Pero mawitang namin yung ta, ipa-investigar sa SP aron magamaan through in aid of legislation. Aron magamat ang ordinansa na anything na naipang turnover na project, ipa-inspect yun, maapil ang province sa inspect aron dili na mausog ning mga panghitabo sama ni ini. So mao ni ang usa sa atong kuan gi sugyot sa mga board members na naagoy team na mo apelo inspect.
6: Duga pa niyon Mintado, duga na niyang gipangutana ang pamaagi sa National Irrigation Administration sa pagpatuman sa mga proyektong irrigasyon, ilabi na ang pag-una sa paghimo sa mga lateral canals samtang wa pa mahuman ang impounding o reservoir. Sumaga niya mas angay nga dungan ang pagtukod sa mga lateral canals o sa impounding aron malikayan ang pagkalangan nga mamahimong hinungdan sa pagadaot sa mga kanal tungod sa dugay kini nga wa magamit.
7: Ang problema mong good aning niya mo po ni kanunay nako na complain ay kaning ang ilang pamaagi sa pag-implement sa project na naamtay main na impounding ang dam mismo. Ang ilag yung unahon kana yung mga gagmayng canals. Lateral canal. So imagine kung gi-construct nag 2000 gi-groundbreaking nag 2017, so nag-start ang construction sa later part or first quarter sa 2018, ya unsa naman ro tuig ka 2026. So kung nahimo na ang mga kanala nya wa nagamit pa, syempre magabok gyud na.
6: Ang sangguni ang panalubigan Committee of the Whole gikatakda nga magpahigayon og legislative inquiry in aid of legislation sa mitumaw nga issue sa Nia Dam Canal sa lungsod sa Mabini. Kini si Alan Duidora, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning, Erin Chan January. Nagtanaw live, gikan sa Cebu City. Mercedes Matalines, nagtanaw po live, gikan sa Australia. Usab si Lito Umbay, nagtanaw, gikan sa Balilihan. Juanits Narisma Ugatis, nagtanaw, gikan sa Kabayugan, Kalape. Mga barangay sa Bohol gimanduan sa pagmugna ug barangay epidemiology and surveillance unit aron mapaligo na ang pagtaho, pagmonitor ug pagtubag sa mga sakit. Ato paminawon ang report ni Zera Arcayena.
8: Mga barangay sa probinsya sa Bohol gimanduan nga magmugna og Barangay Epidemiology and Surveillance Unit o BESU aron mapalig-on ang pagmonitor, pagtaho og pagtubag sa mga sakit og public health emergencies. Kini pinasikad sa ordinansa nga giaprubahan sa ikatulo og katapusang pagbasa sa sangguniang panalawigan subay sa Republic Act number 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Si Provincial Board Member Dr. Mutia Kismet Terol Macuno, author o sponsor sa Provincial Ordinance number 16-2025 nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, Hunyo 30, 2026, miingon nga pinaagi sa maong ordinansa masiguro ang paspas nga aksyon sa mga hulga sa panglawas direkta sa matag komunidad ubos sa paggiya sa lokal nga pangagamhanan.
9: Mo na ang itawag o grupo nga magtapok, maggrupo sa mga sakit o susiyo na siya aron nga estudyuhan. Ang pag-establish na to ni ining itawag o epidemiology unit sa kada barangay, ato rang gipalig-on nga dito mismo sa barangay, mahitbaw-an na gyud sa katawhan unsa man ang mga sakit nga ninggimaw nga angay nilang bantayan kay kining mga gitawag og reportable cases or diseases.
8: Matud ni Makuno, mamahimong paspas ang pagtaho ug pag-aksyon sa mga sakit sama sa dengue, rabies ug uban pang makatakod nga mga sakit. Ubos sa maong ordinansa gawas sa mga barangay, gipalawom ug gipaligon usab ang mga epidemiology and surveillance unit sa mga lungsod ug dakbayan. Ang BESO nagsilbing batakang unit sa surveillance sa matag barangay sa Bohol, diin nagunang responsibilidad sa maong mga surveillance unit naglakip sa pagkolekta ug pag-analisa sa health data, pag-imbestiga sa mga posibleng outbreak, pagpatuman sa disease control measures ug pag-edukara sa komunidad bahin sa pagpugong sa pagkaylap sa sakit. Gipasiugda usab sa ordinansa nga ang tanang health facilities, laboratories, lying-in clinics ug medical professionals kinahanglan mutaho sa mga notifiable diseases sama sa dengue, rabies, measles, cholera, leptospirosis, influenza-like illness ug uban pang mga sakit nga giila sa Department of Health. Sumala ni Makuno, IRR kung implementing rules and regulations ang gihuwat para sa pagpatuman sa ordinansa. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Kining DYRD Breakfast News, ato kini sa Maintingwa, Silent City Mall. Bye.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, ang paminaw si Leonard Samar, ikaslukal ng Batang Pagasa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakauli kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure area nga padayon nato nga gibantayan nga naa sa west southwest ug bataan, na develop kini into tropical depression nga gigamnan og tropical depression nga si Andre. Sa mga alas 4 sa sayong kamuntagon karong adlaw, ang sentro sa among tropical depression nga si Andre gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Anaa kini mahimutang sa 115 km west southwest of Abukay, Bataan. O anaa kini sa coordinate na 14.5 degrees north, 119.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon nagikuskon ng kamat nga doon nasa 45 km matak-tak na doon sa sentro. O doon na kini gastinis o mga paghuros sa angin ng kamat nga doon nasa 55 km matak-tak na. O kini nagayrog sa direksyon northwestward or amihanang kasagpan nga doon nagikuskon sa paghirog 25 km matak-tak na. Base usap sa track forecast sa mong Bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anaa kini sa 245 km west of Zambales, iba Zambales. Samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa Kabuntagon, anaa kini sa 530 km west of Dagupan City, Pangasinan or outside far or outside Philippine Area of Responsibility. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon, anaa na usab kini sa 770 km west of Bacnotan, La Union, o gawas na sa Philippine Area of Responsibility. Ug tungod nining mao nga tropical depression nga si Hendre, doon na tayo tropical cyclone wind signal nga giisa. Tropical cyclone wind signal number 1, giisa dito napita sa may southwestern portion of Zambales, o lakip na sa ang the western portion of Mataan, o lakip na sa ang Lubang Islands. Kining mga lugar makasinati hangin nga magasukad sa 39 ngadto na sa 61 km matagtak na. Ug samtang potential impact sa maong hangin minimal to minor threat to life and property. Base usab sa track an intensity outlook sa maong bagyo, ang maong tropical depression nga si Andre gi-forecast kini mga irog sa generally west-northwest ward samtang moving away from Philippine landmass. It may exit the Philippine Area of Responsibility by tomorrow morning or mugawas ni sa Philippine Area of Responsibility ug mga adlaw sa buntag. Samtang kaning maong tropical depression ni Sendre gradually can intensify while traversing the West Philippine Sea and may reach tropical storm category by tomorrow morning. Afterward, it is forecast to remain as a tropical storm throughout the remainder of the forecast period. Samtang ang ato ang forecast karong mga panahon or karong adlaw, padayon gyapon nga naka-apekto kining gitawag nato og southwest monsoon o habagat, kaning sistema nakapikto kini sa western section sa Visayas o sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang western Visayas, Negros Island region, central Visayas, o ingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol, o mga kalungsuran o takmian sa Tagmilaran, lakip na sa bang Sambonga, Peninsula, BERMM or BARM, ug lakip na sab ang Rays of Mimaropa, Lano del Norte, Misamis Oriental, ug lakip na sab ang Misamis Occidental. Kaning lugar karong adlaw, makasinating madagumon nga kalangitan ug nikatag nga mapugulan ug mga panopakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug pengon ngadto sa habagatang silangan nga mao mo pasalabi sa western section sa Luzon ug samtang kadagatan usab ni mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang subang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan ug ngadto na sa batang silangan nga mao mo pasalabi sa tibok Kabisayan lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon mo usab dinhi tong dapitas sa Mindanao ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukan sa 25, pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, may sidlak sa may alas 5:26 sa kabuntagon, umusalop sa pagkin sa may alas 6 city sa kaponon. Dinhi na lang kutub, kininagikan sa Diyos ni Pag-asa, Albuquerque, Borough Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ating DYRD Breakfast News? Ito ganit sa Mayang Tinghua, sa Island of City Mall. Ito ang indugang balita. Dinis DYRD, ang Radyos Katawhan. Nagkang salamat at maayong buntag.
0: DYRD, nag-una sa mga balita.
1: 13 minutos, di pa mag alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan ug maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
5: Handshake is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Handshake is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
6: Handshake is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
7: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
8: Handshake is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ugdangan dungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
10: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga dog. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
11: Time check is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango.
12: Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbungan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Malagang paalala, ang Herbastrong ay hindi tumot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian. Give us this day
1: our daily bread. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kining balita, Pilipinas, ito ka na ito sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya ganis mga bateryang motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos ng presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Nakbayan sa Tagbilaran. Ipahibaw ni Senate President Sherwin Gatchalian nga andam na kaayo ang Senado alang sa impeachment trial ni Vice President Sara magasugod gani Julio Saiz. So, dugang pa, ang mga lingkuranan usab alang sa Senator Judges Prosecution Panel o Defense Team andam na sad samtang ang witness stand na instalar na sab si Gatchalian. Mingon nga ang mga representante gikan kini sa prosecution ngadto na sa depensa gilauman nga mo inspeksyon sa ilang mga gi-assign nga mga lawak sulod ni nga si Manaha samtang nagapabilin ang Senado ubos kini sa gipataas nga seguridad bisan kun ang mga pagdili giluwag gana aron usab tugutan ang mga bisita sulod sa maong lugar.
2: Ibalik sa Hulyo 28 ang arraignment sa kaso nila ni Senador Chengo Estrada o gani DPWH Secretary Manuel Buluan. Nakatakda unta ang abasahan sa reklamo ang duha sa kasong graft o plunder kagahapon apan giuswag sa Hulyo 28. Kiniuman sa gipasaka nga motion sa prosecutors sa Anti-Graft Court Division para amindahan ang case information para tangtangon si Buluan sa maong kaso. Kahinom naman, nga gikumpirmar ni Ombudsman Jesus Crispin Remolia nga musugot na si Buluan nga mahimong state witness.
1: Dugang balita Pilipinas human ni ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: DIY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. DIY Enterprises along Beinting Street.
1: Get a great deal at DIY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita Pilipinas, ito ko na to sa Tire Queen, Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service, legalidad ng servisyo, tungod kay gipaluyuhan kini sa Goodyear. Duawa karon ang Tire Queen, Goodyear Servitec, Dalat Financial Pinting Avenue, dakbayan sa Tagbilaran. Nagpagawas sa forecast ang Bangko Sentral ng Pilipinas, kabahin kini sa inflation. Alang sa Hunyo, naatali sa 6.0, ngayon ito na sa 7.0. Matod sa BSP, makatabang sa pag-ubos sa inflation ang pagkunhod sa presyo sa domestic oil, huguman pang mga nag-unang pagkaon, sama na lang sa bugas o karne. Bisan pa man, gilauman sab, nga mo saka ang singil sa kuryente o presyo sa mga utanon, din posible kaning magpausba-usab sa inflation. Nagpabiling, nagbantay ang BSP o gapadayon usab nga gipanubayan sa mga bag-ong datos kalabot kini sa inflation o ang growth prospects. Dugang pa sa BSP, gibantayan sab ang mga nahitabo sa Middle East nga posibleng makapahimo usab o epekto sa presyo sa lana o sa kinitibuk ang ekonomiya.
3: Nagtalag usa ka kaso sa monkeypox ang siyudad sa Mandaluyong. Wa usab mohatag og impormasyon ang Mandaluyong City Government kundi nagsugod ang kaso sa monkeypox. Ang mpox usa ka infectious disease nga gikan sa monkeypox virus. Makatakod kini tali sa tao o gikan sa hayop padung sa tao. Ang sintomas sa mataknan mao ang hilanat, sakit sa o, sakit sa likod o lawas, umubati o kakapoy.
2: Balita sa gawas sa nasod o paugnat sa kusog humani.
4: D-D-Y-Y-R-D Balita! Balita! Pilipinas!
5: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.